0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ara sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. O banapod na mga higala. Din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungo? Tungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Mao kung wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ogunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Silikod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplat lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni maoy.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: Alright, class. Unsa man ang pambansag ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa, anak.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
5: Nya, kamusta man imong love life karon, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinuod ka dan, pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
3: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy Sunday.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaol ba ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong bitaw unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata pudi mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa misahing kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao'y akong ipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, mainom na lang na akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaan man iuy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy. Give it to me.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong dinahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Good.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Sexy and I know it.
1: 105.7 Joy
2: FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
4: Lanta ka ng kuyat.
5: Pero karon?
4: Nakaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki Vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
12: Udto na Joy.

0: ikaw'y butyok. Late na sun ka. Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saan mangod, sir? Late mangod ng akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa mga kapatulong?
1: Muli na, sir. Kung nga lang muli mga. Ako na mangod ng advance sa akong relo, sir. Time na.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy! Joy
11: FM! Ninginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Unto the joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw noon sa mangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom to og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pancreas, ana god. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sod ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreya sa tao. Kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon. Pastilan, luoy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas. Maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon. Maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ampingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Motosab na mo masayaran mga higala kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag na mo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw na to si Kuya Loy para na po sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa cell number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kidiyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 0907-9947-183. Kuya Loy, Obama Jude, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 0935-2633-934. Kuya Loy, Mami Jun, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong pus-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatlas ko sa Yaki Oil Liniment na wag tang na gyud ang kasakit ni ini. Si Lynn de Aini diri sa Bantolinaw. Wana kita igong oras mo medyo sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigyan mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka dupa ni sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pa ko ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Samis-Samis Occidental, kumusta po mga ka-joiners? Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Og ang tanang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental na madungog ang 105.7 Joy FM. Ito po ang 102.3 Joy FM sa North Cotabato. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Kasama po natin sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan o ingon man si Lowy. Nahala, kumusta po mga ka-joiners? Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Lunes, 29 na po sa buwan ng June. Gibati, ha? Ito na po ang unang awitin po natin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Kumusta naman mo?

12 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo, maing hapon sa mga taga-KTL, Caraga, KTL Davao Oriental. Ayun, nahimo naman hinoong baryo. Sorry, God. Maing pagpaminaw diha sa ato ang Mayor Meloy ng KTL. O ingon man sa ato ang amigo diha nga si Max Ortega. Thank you kaayo sa message, Max. Ayan, thank you. Kaning tawhana, dugay na gyud ning gusto gyud mi nga matabangan. Salamat kaayo sa inyong effort, Max, no? Og sa wakas, katingog na gyud ta. Og mga ka-joiner sa KTL, actually, nasa test broadcast pa ta. Ato apa ng ayuhon ang ato ang signal. O ato pagyud nang pagwapohon para choks kaayo ang paminaw. Daghan kaayong salamat og sa makausap pa, welcome po sa ato ang programa nga Dear Mommy Joy. Kauban po ninyo si Mommy hanggang alauna po ng hapon. At eto na, dahil sa naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, ay binabati po natin ang lahat ng mga naka-live ngayon, lalong-lalo na po yung mga nagpapadala po ng kanilang mensahe. Katulad ni Dato Aban, shout out lang daw Mami sa Family Aban, Abas, Makana. Shout out kila Bulaw, Andolana, Nana, si Babay, Ali, Ina, Boster. Ayun, August, salamat kaayo Mami. Thank you for watching, Lorelin Caliguyan, Jansky Betania Venegas. Good afternoon, Mami. Shout out sa Venegas family, Betania, dito sa Biwang, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Thank you po, Mami. And also from Del Magbutong, maayong hapon. Great na ako sila George Amudo, Kalugmok, Jan Magbutong, Kim Magnaos. Og ingon man sa Nerwin Pilipilo nga nag-agot karon Mami sa Abaka. Boss Jamin ang nag-greet si Jokoy Potin. And also my Mary Jane Agimod Tanding, good afternoon Mami. Pa-shout out ko diri sa Butay. Kusog gaayo ang ulan Mami. Pa-shout out ko sa tanang naminaw nimo og sa Tanding family, Lagungan og Gabongbong Dagan San Justo Agimod family. Nahala amping mo diha sa Butay ha, kusog daw ang ulan didto. Christian Gibo, good afternoon. Thank you for watching. Nas Landasan, salam Mami. Pa-shout out naman ako sa mga family Landasan sa Kabakan, Barangay Pidtod, lalo na sa mahal kong anak na si Dato Yasser Landasan, at sa mga ate niya Mami, lalo na sa ama namin na si Mondato Landasan. Rasul Bakana Iman, thank you. Shout out daw dito sa bahay na nahikinig from Rasul Iman ng Matalam. And also Jansky Bitanya Venegas, thank you for watching. Mary Jean Agimod Tanding, salamat. And also kay Elyasar, kani si El, minaw gyud ni si El. Thank you El. Roy Sereno, maing hapon Mami, greet na ako akong anak nga nagtulog Mami. Greet pod na ako, ang Auntie Hermine didto sa didto. Salamat Mami. Greet pod na ako si Bo Sereno. Ayan. Leia, thank you for watching. Maing hapon Mami. Wala pala ginabasa nimo akong sulat Mami about sa akong problem po. Watching from Arakan, North Cotabato, ha? Asa ni magipadala dai? Wala pa kudpod ko'y nadawat. And also from Janelle Gonzalez Obligado, shout out daw from kay Jerome Vino ng Kabakan, Mami. Halya Iman, shout out dito sa bahay, kila Hania. Thank you, Mami, from Bulaw Aban ng Matalam. Mga pipila sa ato ang mga naka-live karon. Thank you so much guys, mga ka-joiners, sa inyohang mga greetings. At ito na ang kasaysayan na atin pong tutunghayan samtang aduna na kitay 17 minutos ang milabay sa alauna ng hapon. Ayan, so na ako'y ginatubag.

Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Ito na ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Sabi pa niya, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. O ginaot pa unta nga na ka sa maayong panglawas. Tawagalan ko sa pangalang Ella. Kaning akong suwat dili para sa akong kaugalingon, kundi para sa among silingan, Mami. Di man sa nangialam ko, Mami. Murag dili lang yun po siguro makalipay. Kaning mga tao nga dili kabalo, muila og utang kabubuton. Naamanggod ni silingan, Mami. Actually, pareho lang may pobre. Pero kung pobre mi, mas pobre pag yod sila. As in, walang-wala yod. Kaya ang mga mag-asawa, pareho man nga, walay mga pangitaan. O ultimo ka ng pagkaon, magkalisod man gani. Daghan pod silag mga anak. Una kung makita nimo, dili man sa pagpanaway, gakagidlay gyud pod ang agi. Okay lang ka ng bana kay hilumon man. Hilumon man pod ka ng asawa. Pero wala ko nagdahom nga mabag-og yun di ay siya. Kaya niadtong nga pait pa kaayo ang ilang kahimtang, hilom kaayo sa ngatanan. Puro na lang pahiyom. Pero, dilipod na ito matagaan ang panahon, Mami. Bisan unsa ang kapobrehon sa tao, usahay, mabawi, pag-abot na sa mga anak. Naasay, mga anak nga wala nakahumanpod ng aminyo. Pero adunay, duha ka mga anak siya nga nakahuman gyud sa pagtuon tungod kay adunay nagpa-eskwela. Adtong nag-eskwela pa ang iyang mga anak, makita namo nga abot langit ang kapailubon sa inahan. Pero sa dihang mga nakahuman na, unya nakatrabaho na, gasweldo na ba, Mami? Nabalhin man ang batasan sa ilahang inahan. Matapobre naman kaayo. Paminong siguro na siya ang kaugalingon. Tananamo diha siya ang pinakamaayo nga kahimtang. Tungod kay aduna siya yung mga profesional nga mga anak. Ang tanang mga tao diha, nakabalo. Nga kung wala sila gitabangan, wagay makahuman sa iyang mga anak. O gani man pati ang ilahang puloy-anan, natabangan po na sila. As in, giatiman gyud sila, kutob siguro sa makaya, sa tao nga nagatabang nila. Pero ang dili lang gyud maayo, kanang pagkabalhin sa iyang batasan. Hinoon, buutan po ang iyang mga anak. Wala gyud po may masulti. Kung kinsa pa ka itong mga profesional, mga naga-income, maupa ang mga adunay mga kasing-kasing, mga mapahiyumon sila, makaingunta nga ang nabag-o lang ang ilahang kahimtang, pero ang ilang mga batasan, mas ning samot pang mga buutan sila. Pero ang inahan mo ay pamati, gyud. Buutan po ang mga anak tungod kay sa dihang nakatrabaho sila, ilang gipaayo ang ilahang balay, gipahuman, aron po siguro makapuyo og maayo ang ilahang pamilya. Pero nganong dako kay kog komento tungod sa ilang inahan? O sa kahigayon, nagtapok-tapok na sila. Nagka-istorya-istorya bahin sa mga anak. Adunay nag-ingon nga maayo ka pa. Kay
pa kay mga professional nga mga anak. Unsay gitubag? Oo daw na ang professional pero grabe daw gyud ang ilahang kalisod ug mga pag-antos pagpa-eskwela sa ilang mga anak. Murag kag gitukan, mami. Kay ako isa sa mga nakabalo. Nga adunay gapa-eskwela sa iyang mga anak. Full scholar. Ug daa pay ginadawat sa gobyerno nga kwarta kada 6 ka bulan. Mauto wala ko nakaantos. Kay medyo layo-layo man ko sa ilaha pero madungod ang ilang istorya. Niduol gyud nako. Ako gyud siyang giingnan nga nang dili di ay mapasalamaton ang imong kasing-kasing sa tao nga nagtabang sa imong mga anak. Dili man kamo ang nagpa-eskwela ana nila. Pasalamat mo kay gitabangan mo. Pero murag wala man imo giila ang nagtabang sa imuha, sa imuhang mga anak. Maunga mga na professional na sila karon, maayo na ang imuhang pamuyo, di ba? Sa una, ginatuluan lang ka inig mag-ulan. Giayo-ayo gyud nako og pasabot mami nga dili siya mag-ingon ana. Maulaw siya. Ingnan gyud nako nga maulaw ka. Dili nimo ilhon ang mga tawo nga mo hinungdan nga naayo ang imuhang pamuyo karon. Maayo ang kahimtang sa imuhang mga anak. Kana tungod kay adunay tawo nga nagtabang. Nagduko lang siya mami. Og wala gyud siya katingog. Itanaw lang po dyan sa iyang mga kaistorya kay nagtuo ko katong iyang mga kaistorya, wala nakabalo. Nagipa-eskwela lang ang iyang mga anak. Wala lang yun ko nakaagwanta si ang kahambugera para ingnon nga nagkalisod siya pa-eskwela sa iyang mga anak. Nga perte niyang pagkahayahay. Gani man usahay siguro ang allowance pang ginahatag sa iyang mga anak, ginabahinan pa siya. Kunya, dili lang man siya mapasalamaton. Dili niya ma-recognize kung kinsa ang nagtabang sa iyang mga anak. Gusto niya ang kunon. Nga asa man in town siya ipa-eskwela. Mauto nakaingong ko nga, pagpauli na ako sa amo ang balay. Daw halos magtuang ako ang luha. Nga nag-istorya ko sa ako ang mama. Ako siyang istoryahan ma. Naagyo di ay mga tao nga dili mo ilaog kaayo sa isig ka tao nga nabuhat ngadto kanila. Kay kaning atong silingan, nadungog yun nga ko nga nagkalisod daw gayod ko no sila sa pagpa-eskwela sa ilang mga anak nga kabalumanta na adunay laing tao nga nagpa-eskwela sa ilang mga anak. O gani kabalo ka mami, ikasabaan pa ko sa ako ang mama. Kiingnan ko sa ako ang mama nga. Nganong giapil-apilan mamangyod ni mo? Di pasagde. Pero nakaingon kong mama, di imanggod maayo kay kahambug rapod niya. Dili siya mo ila sa tao nga nag-antos ayang pamilya. Asa man in town siya ipa-eskwela na pareho raman taog kahimtang ning dapita. Kay ako man gani nakahuman pud ko. Tungod kay gitabangan ko pero hangtod karon thankful gyud kaayo ko sa tawo nga nagtabang sa ako a. Madili gyud ko maingon ani og dili nila. Mato giingnan ko sa ako ang mama paghilom na diha. Kay dili tanang kasing-kasing sa tao parehas. Karon gikalaban ko niya mami. Inigmoagi ko sa ilahang tungod. Muingong gyud siya nga padunggan gyud ko niya na anapod ning pakialamera. Nahadlo ko mami wasig di ko kapugong sa akong kaugalingon sa iyang katigulang. Masig masagpaan ako siya. Anong ingnangwang ko niya nga pakialamera? Nasuko siya? Tungod kay nabisto ang iyahang kahambog ug ang kabakakon.
para moingon nga nagkalisod siya pa-eskwela sa iyang mga anak. Madili man siya ag nagpa-eskwela. Pwera inggit, mami, wa mang gyud ko na inggit kay professional man pud ko. Gisakitan lang gyud ko. Anang mga tao nga inana ang batasan. Madili mapasalamaton ang kasing-kasing. Busa wa ko nakaantos. Ako yung gipaabot sa imuha kining. Akong gibati. Kabalo ko, mami, nga niligyod ang tako dapat nga mangialam. Pero gitubagyod na ako siya aron makamata. Basin og nakalimot na na ang iyang mga anak laing tao ang nagsakripisyo para matabangan sila. Unya, dili lang man niya ilhon kay iyang angkunon na siya ang nagkalisod sa pagpa-eskwela sa iyang mga anak. Pasaylo ako, mami. Bisan pa man sa panahon nga nagasuwat ko, ani. Lakurog yun ang akong kamot. Grapik yun ang akong kalagot. Kay nga nung naamanggay mga tao nga dili kabalo, magpasalamat. Nga nung naamanggay mga tao nga dili kabalo mo ila og utang kabubuton. Hinaot pa unta nga masabtan sad ko ni mo, mami. Og daghan kaayong salamat. Pag madungog na ko ni, nga imuhang mabasa. Siguro makamove on na gyud ko anang babayhana. Kay piragaba na lang gyud sa iyaha. Kawala gyud siya'y batasan. May nalanggani wa muliwat sa iya ang iyang mga anak. Kay loyo sa ka, ayon na sa ilang kahimtang mapahiobsanon lang gihapon. Og mga manggihatagod. Siguro may bati gyud po sila sa kalisod. Dili pareha sa lang inahan. Dakang salamat kaayo, mami, sa makausap pa o dinhan na lang kutob. Kanimo matinahoron, Ella.

33 minutes mo mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, mainit pa rin ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Thank you for watching kay Halya Eman. Shout out daw dito sa bahay kila Hania. Thank you po from Bulao and from Leia. Sa Joy FM po nga page po, mami. Ah, maoba. Sumalantan ding maayong hapon, mami. Pa-shout out ko, mami, dari sa Butay. Salamat sa pagbasa, mami. Kumusta man ka, mami? Okay lang po ako. Ayan, salamat sa pagpangumusta. Sumalantan ding. Sa manggo diri ang kay Leia nga problema. Maayong hapon, mami. Wala pala ginabasa nimo akong problema. Wala man, Leia, kung naa diri gipadala, no? O, wala gud kay makita diri, no? So, mga ka-joiners, sa makausap pa sa ato ang mga ka-joiners nga padayo nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Oo, mga mami, pahinomdumanta mo, nakapagkidi Yaki vitamins na ba si baby? Mga ka-joiners, kanang mga baby nga nagakidi Yaki vitamins, magligon ang ilahang bukog, magtangkad na sila, bright, kanang ganado mukaon, masarap ang tulog, o dili basta-basta nagakasakit si baby. Nganong kinahanglan man nga magkidi Yaki vitamins sila, kay kanang ginapakaon nato sa ilaha, dili tanang nutrients nga gikinahanglan sa lawas nila makuha sa pagkaon. Busa kailangan nga madugangan gyud na sila og vitamins, no? Na ay supplement nga madugang ana og maayo kaayo ang kidi Yaki vitamins. Kanang mga bata nga wala nagatutoy sa ilahang mama, dapat mga 3 months pwede na sila magvitamins. Pwera na lang kadtong nagatutoy sa ilahang mama, no? Ay masarap mangyod ang gatas sa inahan. Pero pag mag 6 months na, okay na kaayo na. Pero kanang wala nagatutoy, 3 months, pwede na kaayo na. Para nag-develop pa kaayo ang utak ni baby, lawas ni baby, no? Matabangan na siya sa kidi Yaki vitamins. Hinaot mo to mo mga mami. Sulay lang good ninyo, naamantay dropper, no? Kanang 60 ml lang ang kuhaan ninyo. Oo, kay ang nakasulat ana 4 years pero gibutangan na mo og dropper kay para didto ninyo masukat kanang mga 3 months na ana sa 0.5 lang. Oo, ana-ana siya mga ka-joiners, ha? So unta na masulayan ninyo. Kung naapod mo yung mga ka-pamilya nga nagaantos og rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol, kanang mga bukol-bukol ginakahadlukan gyud na siya, kabalo na mo unsay buot na ako ipasabot nganong kahadlukan og kanang sakit sa kalawasan, nako Belonga Gold po ang kuan ana kanang solusyon ana, Belonga Gold. Kay ngano kanang Belonga Gold tested and proven na siya. Kung halimbawa ang problema ana rayuma o arthritis, di nakalakaw, di nakatindog, kay nang hubag na, duha dayon kabuok, buntag, udto o gabi. Ingnanta mo, sulay lang gyud, makapahulay gyud ang nagabati sa ingon ana. Belonga Gold po, no? Basig makalimot mo, Belonga Gold. Kompleto atong kape ka sa pagkakaron o ingon man ginalimit-limit lang tungod kay para mag-apod-apod. Huwag ingon man ang ato ang Yaki Herbal Capsule nga kabalo na mo ka ng mga nakagamit na ana, di gyud magundang. Kay mauna ang dako kaayo ang tabang sa ilahang lawas. Kay 5 kaklase ang sangkap ana sa Yaki Herbal Capsule. Maprotektahan ang inyohang kidney o ingon man, dili mo prone sa UTI. Pero kung naigo na mo sa UTI, duha sa buntag, udto o gabi. Makapahulay gyud budbo dayon. Pero kung naay blumia sambong sa inyo ha, labi na diha sa Davao Oriental, sa mga taga Katiil, Caraga, Baganga, Tarragona, Mati, Lupon, Banay-Banay. Pag naamoy UTI, igo na mo sa UTI kanang blumia sambong. O kana, maayo pod kaayo na. Pero kadtong walay blumia, kanang Yaki Herbal Capsule mga ka-joiners. Sulay lang gyud na ninyo. O siyempre ang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil,
Oo, kinahamgyod na siya sa tanan kay ngano dili na siya basta ordinaryo nga haplas. Makapaayo pod na og mga katul-katul sa panit, mga ka-joiners. Oo, unya kung naay masamaran, makapaundang pod na og dugo. Try lang gyud na ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili ninyo mahibaw-an. Oo, wa may mawala, mga ka-joiners, kung atong sulayan. Inana na ang dapat natuon-ahon-ahon. So sa mga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto, daghan kaayong salamat. 39 minutes na po, mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon. Thank you for watching kay Leonora Felix. Shout out daw mami nga di Tagbanahaw. Ayon, maing hapon mga Tagbanahaw, taga-Tagbanahaw. Thank you, Leonora. Eldis Polonio, good afternoon, mami. Pa-shout out kay Jornalyn, nagahigda-higda sa balay diha sa Arbor. Ayon. And also from Dato Aban, shout out lang mami kay Dato Ahmed. Nagatulog siya, tapos nahikinig naman ako sa iyo, mami. Kumusta naman ka, mami? Okay, rakaayo si mami. Thank you. Joy Farando. Hello, mami. Nagataligsik na hapon. Dari sa Caraga, mami. I miss you, mami. God bless po. Thank you, Joy. And also from City Nadia Sulaiman. Good PM. Shout out po sa family Omar Lampukan. Sa may Apo Sandawa Kidapawan, Norhata Lampukan po. Ayan. Thank you so much guys. At babalikan na po natin ang ating letter sender na si Ella. Ay nako Ella, kabalo ka, dili tanang ginatabangan mapasalamaton. Naapay kadaghan ang ginatabangan. Oo, pag makalugar na sila, daotan ka pa. Oo, so kanang imuhang silingan, ayaw na siya problema ha. Although nakasabot ko sa imuha. Una, sama sa akong giingon, dili tanang mga tao nga matabangan mapasalamaton. Aduna po'y mga tao nga matabangan nimo og isa kagatos kahigayon, kaisa lang nimo dili ma-accommodate, wala na kay pulos. So unsa may maayo para dili ka masakitan? Kanang nagatabang ta nga wala gyud ta naga-expect og bisan unsa, no? Kanang nagatabang tanga tungod kay gusto nato, gusto sa ato ang kasing-kasing nga tabangan sila. Oo, sumalipay ta kung makita nato nga naging maayos ang buhay nila, maayo na sila og pamuyo, makakaon na sila og lami, dili na sila magukod og sandok sa panahon nga tingkaon. Inana lang ang atong kalipay diha. Dili gyud ta mag-expect nga in return naakay madaw-daw. Oo. Ug ayaw pod panganduya nga daigon ka tungod kay nakatabang ka. Pasagdi, pas maayo nga motabang ka silently, no? Kanang nagatabang tanga nga hilom lang. Oo, dili naman na kinahanglan nga i-anunsyo o ipangalandakan nga nagtabang ka. O naana na kaysa ato ang mga pagtabang, ang Ginoo nga nagahatag sa ato og grasya nga mao nay hinungdan nga nakatabang ta sa uban, maoy ang ngayon nato nga pasalamatan kay siya man pud ang atong ginahatagan og kalipay. O kay kanang mga grasya nga ato pong ginatabang sa uban, gikan man pud na sa iyaha, o we are just an instrument, no, para makatabang pud sa uban. So walang condition at all, unconditional ang tabang dapat. O ganang tabang, naapod na siya'y otlanan. O ang tabang, voluntaryo pod na siya. Wala gyud na siya'y kapalit. Pero tungod kay maayo kang, aduna kay maayo pong kasing-kasing, makaingon ta nga mapasalamaton ang imuhang kasing-kasing, mauna ang imuhang gibati. Oo, pero hinumdumi, nga dili ang tanan tao parehas. Inana na ni mo sabton. Busa, ako on my part man gani, dili gid ko masakitan.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Ayan mga ka-joiners, wala namang good tayo oras. Thank you so much. At na ito mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. Shukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. And also sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig. Maraming maraming salamat. O ang 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, kaawa nato dito si Dan o ingon man si Lowy. Partner na ako si Pomelo Joy din sa 102.3 Joy FM North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Daghan kaayong salamat sa mga naasalaing nasod. Thank you so much mga ka-joiners o sa padayon nga nagapadala sa ilahang mensahe bahin sa Ganado Capsule, sa ato ang Belonga Gold nga nagapasalamat sila tungod kay ilang gitistingan. Tinuod yun daw nga maayog yun ang maong mga produkto. Dagang salamat usab kaninyo sa inyohang mga pagsalig sa ato ang product. Padayon lang yun mga ka-joiners, no? O andam kami nga mutubag sa inyohang mga pangutana. Ayan, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan po ngayon. June 29, happy happy birthday po sa inyo. And also, happy birthday kay Pauline Lihisma Servas. Gracila Magdagasang, happy birthday. Riel Freya, happy birthday Riel Freya. And also kay Joyce Bueno, happy birthday. APJ Channel, happy birthday Grace Ann Jampa. Aiza Bayon Banugan, happy birthday. Jerlyn De Umabok. Jane Dumaan Pua, happy birthday. And also kay Mikay. Ayun, happy birthday Mikay. Mao ka na ang mga nag-birthday karon. Si Judy Grace Guerrero Silat Magdagasang, happy birthday. Oo, so mao na ato ang mga ka-Facebook na nag-birthday karong adlawa, June 29, adlong Lunes. Happy happy birthday po sa inyo, more years to celebrate. And happy anniversary po sa lahat na may sineselebrate po na anibersaryo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na lagi po tayo magpasalamat. Pasalamat tayo ano ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng inyo pong mga buhay. Para po sa mga mami, bantayin ninyo ang inyong mga anak, istoryahin ninyo permi, ilabi na ka ng mga dula kay kadtong mga nagapamaril sa eskwelahan tungon anang Roblox ng dula o unsa pa diha. No, naana po'y mga nagasunod karon nga ng mga susamang panghitabo dito sa kauluhan, no? So, manghinaot kita nga dili na mautro pa kana nga mga panghitabo. Daghan kaayong salamat, Mami Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tilamanon, yaman ang kalusugan, ingatan po ni Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang pigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan. Masayod ka ba mga higala na ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba na makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga mao'y sunod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mupatay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso o ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gid ba perfecto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria o uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perteng daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kaibisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab na kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab doon na kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya, kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo na pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero kapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala, sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog, og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maon.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031.

0: na nung ako may pili, pero may man ganado. Mas mataas ang emotional stress ug pangitaon sa lawas ang calories aron mahatag ang gikinahanglan nga enerhiya. Nasayran usab nga kung dili maayo ang pagkatulog, dili mo trabaho ang impulse control. Hinungdan ganahan kaayo mo kaon unya ang gusto lamian gyud ug dili makontrol ang gana sa kaon, diha na mahitabo ang pagtambok. Mahayan dayon ang pagkaon. Labi na katong nagprepara sa pagkaon. Oo, giingnan nga tama na wala, gutom pa ako eh. Pag inom og tubig, dimburot karon, di nakatindog. Halos mo backfire kana dalo. Hinay na ang metabolism og tungod dili kay mas dili na masunog sa lawas ang tanang gikaon, mahitabo usab ang diabetes, high blood pressure og uban pang balatian. Sige, kaon pa. Busa ayaw kalimti. Ang pagtumaro og yaki herbal capsule oy, tungod do na usab kini katakos nga inormalize ang blood pressure nimo oy, blood sugar. Og mapagawas pod ng imuhang gihabhab. Oo, ginawagtang sayaki ang mga toxin nga mo'y hinungdan sa mamahimo panimong balatian. Mga higala, suwaye ragod ang pag-inom og yaki herbal capsule 3 times a day. Di ba sa usa ka adlaw, ikaw na pod ang moingon nga Mami Joy, tinuod yo di ay nga epektibo ang yaki herbal capsule. O di ba? So daghan kaing salamat mga higala sa padayon gyud ninyo nga pagsalig sa mga produkto sa yaki.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang yaki herbal capsule.
2: Roger, si Hano. Sa magsaysay da water sir, basta kang bugat imong trabaho kining moral wala gyud ba? Motumar ko og yaki
1: kapsul. Mao kini ang kinatibuk-an sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat!
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Manan siya kung makain ng kuana lagsik kada akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, manginun na nagula akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makain ng kuog Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Ay, unsaon man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak. Unsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free one unit smartphone and one set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw
1: siya
2: na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Moranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
3: Unsa ka kinimong mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki.

0: 105.7.
1: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na niya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ning bukol.
4: Unsa ka dako tong bukolen?
3: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kay mo ato?
3: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan man pud ako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Babes, hubuan ako ang brand.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headphone.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na koy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Na naayo.
9: Dura kapad lang ngayon, Gino?
8: Dura kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkape ta og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
14: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-1 9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Afternoon Joyride.
15: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kay tapos ipapitan ko na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi din na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sikreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw pod, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako kito di ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biato lang tisingan nya. Wa may si minutos kuan na og sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3 FM.

0: 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ka unsa, usog pud mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pud patulog.
3: O sige, muli mo ganon ni Gana ilang kaon.
2: Pero mataag bun ka, sa imo na ko, sa humalang ako mahap, imo na ko yaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga mo, tay, kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya, kay siyempre, naiya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung ane

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naiinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa isang

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Ako mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang wise sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
6: O saan ipatik mo sa iya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyan, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salah was free. Aray, saan na nang tingin ko ganado free testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kayo ng stress. Salamat kayo, pre. Ako kayo pasalamat. Imarinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
7: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero, papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naa na pod na sa mga butika. Pangutan-a lang yun.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit na kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya. Sipo ko maintain sa Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usog pud mukaon. Niya kanini sa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Sir, mataod bun ta, sa imno na ko sa ngano na pumahap, imno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Sa vitamins kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Apple Sam. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kuan, nagsahay, buntag, nagsahay, tuhapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Tigala may buntag kanatong tanang kumusta, welcome sa tulumanong tinig ng bayan. Dispensa medyo may mga gagmay o dinagpo nga mga technical adjustment, no? Napamanggo kita sa transition na this time, but ginapaningkamutan na natong mahatag ang maayong serbisyo diha kaninyo. Welcome sa atong tulumanong tinig ng bayan. Medyo overdrive gamay, no? Sige lang, kaya mahatag ragya po ni. Ginapaningkamutan nato nga mahanay ang tanan na mahatag ang maayong pag-alagad sa inyo ha, mga higala. So kami nag-aimbita sa itong tulumanong tinig ng bayan. Mabati kita karon sa mga sibihanan sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, misami sa Occidental. Diri sa probinsya sa Cotabato o sa Davao Oriental. Atong kaoban dito si kaobang Erwin Umadhay. No, siya lang ba rin yung karat-karat man? Sige lang. Sir El, paki-assist ko gamay, no? Kay nag-kapulike. Nag-kapulike, mga higala. Okay lang na, Sir Rom, no? May mga adjustment. Tiligod na kalikayan. Kay nag-cambio kita o kining PC. Kagabi, okay na. Nahanay na namo ang tanan. Pero pag karong buntag, doon ay mga gagmay. Gagmay ng mga technical adjustment. Normal lang siya, mga higala, no? Kaniyo, nag Sir El, palihog ko ako ang kuan, Sir El, kay di naman noon mo tingog. Oo. Okay, mga higala, alas 5:24 dispensa o sundan na itong atuang adlaw sa maayong mga paghuna-huna ampu kanunay para mo sulod ang grasya, no? Dili pwedeng dili kita mupadayon diya sa unahan na mga higala, kaya normal ginang atuang kinabuhi, pili kita o dili ka mo paningkamot. Ano yan itong mga nagunang mga headlines sa mga higala, mga balitang ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan ni nga ito ang tulumanong tinig ng bayan sa mga balitang nasudnon sa mga higala. Kung diin, Sandigang Bayan gimando na ang preventive suspension sa tulo ka mga DPWH sa opisyal. Oy, lain na pong LPA, low pressure area, ang nakitaan sa Philippine Area of Responsibility nga posible mamahimong bagyo. O kung makasunod na kini sa PAR, mga higala, tawagong kini si bagyong Henry. Samtang sa pika sa bahin, sa mga dugang balita, mga higala, mayor sa Talakag Bukidnon muhatag daw og reward makatudlo sa nahimutangan sa suspect nga nag-among-among, mga higala, sa 17 anyos nga inahan. Luoy kay itong naasoy nga biktima, mga higala, no? Kung diin nagipatay gayod sa naasoy nga suspitsado. Samtang sa pika sa bahin o sa kabus na pampasahero, mga higala, ang kalitlamang may salaab glumba o ganaog ang mga pasahero, no? Dito kini nahitabo, mga higala, sa may lungsod sa Mawab sa Davao de Oro. At tingnan niyo ang mga detalye ni Ana. Samtang sa pika sa bahin, mga balita, higala. Hinay naman ni sir ang ako ang mic. Samtang sa pika sa bahin sa probinsya sa Cotabato, mga higala, kung diin na doon ay 67.3 million peso nga pondo sa Kapitolyo ang o gakapin na sa 989.9 million pesos ang gigahin sa DSWD para sa mga senior citizen sa probinsya sa Cotabato. Mga detalye ni Ana, musunod na mula bahay ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagpangkuguan na bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat sa asawa sa kumpare ni Boboy nga taga Karagat, Davao Oriental. Kay humanag ipatumar sa ganado capsule, natagbaw gyud.
7: Kung ako, kumpare, mga akong ipatikin
8: po. O saan ipatik mo ng saya?
7: Ganado! Siyempre, nanay edad, 63 na good. Diba, mag-istorya man good, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. O ya, pagkabuntag yan to, ala ko, natay ka ka, pre, salamat kayo, pre. Dago kayong pasalamat. Mari, di mo yan, nadiligan ng bulak ba?
4: Ganado Capsule, sulayin na, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:29 galaw ka sa mga balita sa detalye po sa ato ang mga nagunang mga balita. At muna ho ng kining mga balita nga nasyonal. Kung diin mga higala nagpagawas na og ipaniguro sa Philippine National Police ang ilahang pag-aresto ng ito kang Senador Ronald Bato de la Rosa kung magpakita kini sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte nga gikatagda karong Hulyo 6 niining tuiga sa usa ka pulong giya pamahayag higala sa PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray ko nga nakaandam ang pulisya nga ipatuman ang mandato nila kung subling nga magpakita ang senador dugang pa sa PNP nga walay rason para dili kini nila dakpon kay hamduman si Del Rosa nga kasamtangang adunay ginakaatubang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court may kalambigitan sa crime against humanity tungod sa kampanya batok sa illegal nga droga sa panahon ni kaninga Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpabilin na wa pa nagpakita sa publiko ang senador sa kasamtangan human nga nigawas ang warrant of arrest sigon pa sa PNP. Andam kuno sila nga ipatuman ang balaod kung matino kung asa nagtago-tago si Del Rosa o kung kano sa kinimo atubang hilabi na sa gikatakdang panagtigom para sa impeachment trial batok ka sa Vice Presidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Samtang sa pika sa bahay ni Gala oras alas sa 5:32 na. Dugang nga mga balita nga nasudnon na kung diin. Nagapagawas na og kamanduan ang Sandigang Bayan 5th Division og 90 days nga preventive suspension batok sa tulo ka mga opisyal sa DPWH kung Department of Public Works and Highways. May kalambigitan sa kasong plunder og graft nga may kalambigitan sa anomalya sa flood control project. Sa duha ka managbulag nga resolusyon na gimanduan sa anti-graft court sila DPWH District Engineer Manny Bulusan og Arturo Gonzalez Jr. og Assistant District Engineer Denril Cortuna nga ipatuman ang cease and desist sa ilahang trabaho may kalambigitan sa ilahang pagtuman sa posisyon sa gobyerno. Sumala pa sa Sandigang Bayan na importante masuspindi usa ang duha ka mga opisyal apan na dili nila aron dili nila maimpluwensyahan ang investigasyon o makahimo o lain pa nga mga posibleng paglapas sa samtang nagapadayon ang pagdumog sa kaso. Giklaro usab sa korte nga bisan nasa presuhan ang mga akusado, dili usab otomatikong gipulihan ang mandato sa balaod nga nagabawal sa ilaha nga tumanon ang ilahang responsibilidad samtang nga dunay mga ginatubang nga mga kaso. Matud pa sila Bulusan Gonzales o Cortuna, apil sa mga co-accused ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder may kalambigitan sa flood control scandal. Niadtong nga Hunyo 16 nagawas sa usabang Sandigang Bayan o laing 90 days sa preventive suspension batok ang Estrada sa kasamtangan. Ang tulo ka mga opisyal sa DPWH si Estrada anasa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Nauna ni ini nag-plead og not guilty ang tulo ka mga opisyal sa mga kasong plunder o graft nga gipasaka batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan.

0: oras sigala alas 5:34 na samtang sa pikas sa bahin. At kita atong dalikitan ang mga balita gikan sa gilaylaing parte sa Mindanao Higala. Balita mga higala gikan na dito sa lungsod sa Davao o dito sa Davao Oriental LGU Manay, nakighiusa sa pag-asaulog sa Pride Month 2026. Atong sayron ng detalye sa mga balita, pinagi sa itong kaubang si Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nakahiusa ang lokal ng pagamhana sa Manay, Davao Oriental sa pagsaulog sa Pride Month 2026, isip pagpakita sa suporta sa LGBTQAI+ community o pagpalambo sa kultura sa pagrespeto, pagdawat o pagkaparehas sa katalingban. Kauban ni Mayor John Dayanghirang sa maong selebrasyon sila Vice Mayor Alfonso Lahora Jr., Senior Municipal Councilor May Dayanghirang og Municipal Councilor Ninyo Panuayan nga nagpakita sa ilang suporta alang sa usa ka komunidad nga walay diskriminasyon og adunay patas nga oportunidad alang sa tanan. Gipasiugda sa mga opisyal nga ang Pride Month dili lamang selebrasyon sa kolor og talento kundili usab usa ka pagpahinumdom nga ang matag individual adunay katungod nga higugmaon, respetuhon og paminawon bisag unsa pa ang ilang identidad. Palanusab nga giawhag sa LGU Manay ang tanang sektor sa komunidad sa pagpalig-on sa paghiusa, pagdawat o pagrespeto aron matukod ang usa ka mas inklusibo o malinawon nga katilingban. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Madhay sa pinakauling update mga katinig gikan na diha sa may dapita. Putangan siguro ni sir, no? Diha sa may Davao Oriental. Samtang sa pika sa bahay ni LGU sa Bulipasyo, nakadawat o gapasinungog gikan sa DNR. Detalye sa mga balita, pinagi sa tongkabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: May nga buntag ka Renz.
3: Ipasigarbo sa local government unit sa lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental, ang laing dakong kalampusan human kini maila. Isip usa sa lima ka local government units sa Misamis Occidental nga gipasilunggan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR atol sa Stakeholders Appreciation and Recognition o STAR Awards Program nga gipahigay nito na kalabay nga Hunyo 29, 2026 dito sa Costa del Sol Resort Hotel. Personal nga midawat sa plaque of recognition si Mayor Ricky Bulahan, uban ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Attorney Sinia Zibua. Ang maong pasidungog o sa kapag-ila sa ligon nga paningkamot o maayong pagkantamayunungay sa LGU Bonifacio sa pagpanalipod sa kinaiyahan, konserbasyon sa natural nga kahinguhaan o papalambo sa malungtarong kalambuan. Sumala sa LGU ang maong karungganan bunga sa hiniusa sa paningkamot sa lokal nga pangagapanan mga kaabag sa komunidad o sa tanang Bonifaciohanon nga nagpalambo sa responsableng pagkatimana sa kinaiyahan alang sa kayuhan sa karuna o sa umalabot ng mga henerasyon. Samtang nagpasalamat usab si Mayor Ricky Bulahan sa lungsod sa Bonifacio ngadto sa DENR, Provincial Environment and Natural Resources Office o PINRO, Misamis Occidental sa maong pag-ila o sa padayon nga pagkigtambayayungay alang sa pagpalig-on sa mga programa sa pagpadalipod sa kinaiyahan. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay. Samtang nga balita higala, may buntag diha sa lalawigan sa Bukidnon. Sa Talakag, Bukidnon, mga higala, walay kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka 17 anyos nga batanong inhan sa iya mismo nga silingan. Naitabo ang among insidente luyo sa Barangay Hall sa San Isidro, Talakag, Bukidnon niadtong nilabay nga adlaw nga Domingo. Sigun pa sa investigasyon sa Talakag PNP na itabo ang krimen human na nabiyaan sa makadiyot sa iyang kalipin na partner ang biktima. Pagalabay sa 15 minutos ngadto sa 30 minutos na itabo ang maong insidente, nakurat na lamang ang bana sa iyang pagbalik na nakita na niya ang iyang lipin na partner nga wa na'y kinabuhi o gadunay laom nga samad tinigbasan sa iyang tangkugo gamit ang usa ka hait kayong sundang. Gipang himakakusaba sa kapulisan ang mga nikatag ng mga impormasyon o mga istorya. Kung diin matod pa, giyalugos ang biktima. Sumala pa sa PNP nga sa ilang investigasyon na walay nakitang unsamang mga ebidensya nga nagatudlo nga ang maong biktima giyalugos. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang investigasyon na sa mga otoridad. Gipailawam na usaba sa medical examination ang maong patayang lawas sa biktima aron na maklaro ang mga nagkalat ang mga impormasyon may kalambigitan ni ini. Samtang sa Pikas Bahin Balita, higala gikan na dito sa Palma area. Atong sayron ng mga balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 11 June Villasoto.
1: Tinig ng bayan.
0: Good morning ka, June.
4: Morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Patay ang isa sa mga targets na nakilalang si alias Muhammad sa sabayang implementasyon ng 4 na search warrants pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, Hunyo 29, 2026, sa Purok 7 at Purok 2 sa New Panay, Aliosan, Cotabato. Ayon sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, na hepe ng Aliosan Municipal Police Station, 4 na search warrants ang inisyo ni Judge Reynera Osoa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase sa Midsay, Cotabato laban sa mga individual na umano'y lumalabag sa Republic Act 10591, umas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act at Republic Act 9165, umas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katuwang ang iba't ibang law enforcement agencies ay nilusog ng mga operatiba ang tatlong pamamahay kung saan sa ikalawang target na nasa Purok 7, New Panay, na may search warrant numbers 26-017 para sa paglabag sa RA 9165 at search warrant number 26-018 para naman sa paglabag sa Republic Act 10591, ay nanlaban umano ang suspect na si alias Muhammad at napilitang gumanti ang mga tropa ng pamahalaan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Arestado naman, Kaloy, itong si alias Montaser. Ito siya, hindi siya target. Pero nang nagkaroon na ng komosyon, ay nasa kabilang kalsada siya, bahagi ng kalsada, nang bigla itong lumapas na nakahubad o walang t-shirt at mayroon itong caliber or pistola na nasa kanyang dewang na nakasukbit at akma nitong binunot ito dahilan upang siya ay agad na arestuhin ng mga operatiba. Nilusob rin ang pamamahay ng mga targets na sina alias Khalid at alias Ite na nasa Purok 7, New Panay pa rin, ngunit nakatakas umano ang mga ito. Target naman sa pang-apat na search warrant na may search warrant number 26-020 sa ang pamamahay ni alias Tong na nasa Purok 2 sa New Panay, Aliosan, ngunit nakatakas pa rin ang nasabing suspect. Sa target number 1 na bahay ay na-recover ang isang unit ng caliber 45 na magazine at dalawang bala, dalawang basyo ng caliber 45, isang Colt 45 na magazine at anim na bala, isang unit ng steel magazine na may anim na balas, tatlong fired cartridges ng 5.56mm, dalawang fired cartridges ng caliber 45, 15 malaking pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu, sa target number 2 naman ay na-recover ang mga pulis ng isang caliber 45, steel magazine at 4 na live ammunition, isang ICOM, isang sling bag, 4 na pakete ng shabu na tumitimbang na higit kumulang 20 gramo. At sa bahay naman ng target number 3 laban kay alias ka-recover ng isang caliber 45, tatlong steel magazines, dalawang live ammos ng caliber 45 at tatlong pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu. Samantala, kagabi, alas 7:30, isang kilalang small time na tulak ng droga ang hindi na nakapalagpa sa ikinasang drug bypass operation na sa National Highway Purukmangga, Barangay Central Glad, Midsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel Ray Salgado, ang hepe ng Midsayap Municipal Police Station, si alias Landoy, 20 anyos, binata na residente ng Purok Central o Purok Bayabas, Central Glad, Midsayap, Cotabato, ay matagal na umanong nasa surveillance ng kapulisan dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga at iba pang mga krimen na nakakadistorbo sa komunidad. Na-recover mula sa suspect ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng iniinalang shabu na bunga ng operasyon, apat na pakete ng plastic na naglalaman ng iniinalang shabu na mula sa kanyang posisyon at ang marked money. Nakapit ng suspect sa custodial custody ng Mitra PNP at harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, umaskilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003. At bilang panghuli matagumpay na nailahad ni Mayor Rolly Sandala na ang State of the Municipality Address kasabay ng 50th regular session ng Sangguniang Bayan ng Midsayap kahapon sa Midsayap Mega Market Event Center, Publisyon 1, Midsayap, Cotabato. Kabilang sa kanyang mga inilahad, ang mga parangal at pagkilalang natanggap ng iba't ibang tanggapan ng LGU na nagpapatunay di umano sa husay at galing ng Midsayapenyo. Tinalakay rin niya ang mahalagang programa at proyektong naisikatuparan ng kanyang administrasyon na nagdulot ng positibong pagbabago at pagpapaangat sa kalidad ng buhay ng bawat Midsayapenyo. Tampok din sa SOMA ang mga testimonya ng mga Midsayapenyo na nagbahagi ng kanilang karanasan at auspusong pasasalamat sa mga tulong at serbisyong kanilang natanggap mula sa LGU. Kinilala naman at binati ni Cotabato Governor Enel Ulala Talini Mendoza tisakdalan sa kanyang mahusay at matagumpay na pamumuno. Ayon sa gobernadora, ang kanyang pagdalo kasama sila board member Roland Junco, Neneng Makasarte at City Antao at First District Congressman Edwin Rosado ay patunay ng kanilang patuloy na suporta sa mga programa at inisyatiba ng Sakdalan Administration. Taos puso magkasalamat si Mayor Sakdalan sa lahat ng mga katuwang na si LGU kabilang ng mga opisyal, kawani, ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga Midsayapenyo na naging bahagi sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update mga katinig, alas 5:48 na nga ito ang oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Mabalik kita mula ba ang pipila ka mga pahinomdom, higip sa taga kape mga higala mga pisata, Kopiyaki 7-in-1, Kopiyaki 3-in-1, pili lang.
5: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kopiyaki 7-in-1.
6: Lami eh, wala kapoy, lami liho, kaan mong lawas, inagin mo yung simpton ka, lami alay mong lawas.
7: Kapila pa ka mo inom sa Sradlaw?
6: Katulo, bunta, good to hapon, gutuman ko, kapiyapon ka on, nakuha mo nun.
7: Kapi nga...
6: Kopiyaki, 7-in-1.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
8: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ang anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Napahak na yung asubuan, buhok. Kinalutang, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki. Nanupo siya siya. Lamad siya sa Yaki.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako, minum ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala alas 5:50 na. Padayon kita sa tuwang tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin na dawat kita ng mga balita gikan sa tuwang mga kaubanan sa mga sister stations mga higala dito sa may lungsod sa... Lungsod ng Higala sa may Davao o dito sa may atong kaubanan ng Higala dito sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Wanted nga personalidad nga dunay kaso nga murder na siko pa sa gipahigayong operasyon sa kapulisan. Detalye sa itong mga balita pinagay sa itong kaubang nga si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, kaubang rin sa mayong buntag.
15: Nasiko sa otoridad ang usang 40 anyos ka lalaki nga gipangita sa kasong murder at sa operasyon sa gipatuman sa warrant of arrest sa lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang suspetsado gila sa pangalan nga si alias Jane, residente kini sa Polok City, Barangay Pisaan, nadakpan at nakalamay nga Hunyo 29, 2026. Gipangunahan sa Bonifacio Municipal Police Station uban sa tabang sa uban pang mga law enforcement unit ang maong operasyon nga miresulta sa Manila Puso pagdakop sa maong akusado. Base sa informasyon sa kapulisan, ang suspisado nagatubang sa kasong murder sumala pa sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court sa Tangub City. Gipaklaro usab sa korte nga walay gireklamo o girekomendara nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan ang maong akusado. Busa magpabilin kini sa kustudiya sa kapulisan samtang nagpalayod ang legal nga proseso. Sa pagkakaroon na, nadakpan ana-ana sa kustudiya sa Bonifacio Municipal Police Station, diin gihulat na lamang ang iyang pag-turnover ngadto sa hustong korte alang sa sunod ng mga lakang sa kaso. Gipahinduman sa kapulisan nga ang pagdakop gihimo pinagi sa legal nga warrant nga gipagawa sa korte. Ang pagserbisyo sa warrant dili pa pasabot nga napamatud-an na ang sala sa akusado. Ang iyang kaso paghukman pinagi sa husto proseso ngadto sa korte. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Renz Sumalinog, samtang nga mga lokal nga mga produkto sa Tarragona, Gibida sa Inalima 2026 sa fair sa probinsya. Detalye sa mga balita pinagi sa atong kabang si Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Gibida sa lungsod sa Tarragona ang nakalanglaing lokal nga produkto sa Inalima 2026 Agri-Trade Tourism and Creative Fair Exhibit kamayin sa pagsuulog sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental nga giablihan sa Provincial Capital Grounds. Gipasundayag sa exhibit ang talento o pagkamamugnaon sa mga taga Tarragona pinaagi sa mga produkto hinimo gikan sa lobby o kawayan, driftwood artworks, souvenir items, ornamental plants, sukang pinakurat, pastil o guban pang lokal na produkto nga mahimong mapalit sa mga bisita. Nagpasalamat usab si Mayor Art Benji Kakabulaong sa higayon nga mapaila ang mga produkto sa lungsod ngadto sa mas daghang mamalitay ug bisita. Matod niya, dako ang maong kalihukan sa pagparambo sa panginabuhian sa mga lokal nga negosyante o pagpasigarbo sa mga produkto sa Tarragona. Ang inalima 2026 fair nga gipasigdahan uban sa partisipasyon sa kanalaing lungsod sa Davao Oriental magapadayon hangtod Hulyo 1, 2026 ug able alang sa tanang gustong mutan-aw ug mosuporta sa mga lokal nga produkto sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sigala alas 5:55 na samtang sa dugang nga mga balita. Sa tuang nga mga balita nga lokal mga higala sa probinsya sa Cotabato kung diin. Nagagahin ang provincial government o ginilain ng mga programa para sa mga vulnerable nga sektor sa lipunan. Ngao sa karon na ginahatagan og atensyon na sa provincial government kung diin sumala pa ang provincial government nga gipanguluhan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza nagahin og dakong pondo niabot ang ngadto sa 67,160,336 pesos ang alokasyon na para sa mga programa nga balik ngiti program antipara para kay lolo't lola. Free maintenance sa medicine sa for senior citizens sa libreng wheelchair o saklay nga ginahatag sa tuang mga idaran na. O samtang gihatagan usab og pag-ila ang mga kabatan-unan sa ilang programa kung diin dugang 50 o samtang sa pika sa bahin aron na hatagag highlight ang celebration sa 100 years. Sa itong mga kabatanunan, gipatuman ang Gintong Kabanata Program kung adin dunay dugang 50,000 pesos ang ginhatag nga cash gift sa mga centenarian. Gawas pa kini sa 100,000 pesos nga ginhatag sa national government. Parte kini sa pondong suporta para sa BHW o mga empleyado nga parte usab nga nagatod o maintenance sa medicine sa naasoy ang mga senior citizen. Samtang niabot usab sa 989,996,000 pesos ang pundong nagagikan sa DSWD para sa social pension program o gagipangapod-apod ang 100,000 pesos nga cash gift para sa mga centenarian.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala alas 5:57 na ang atuang oras.

0: tanggap gamit ang mahait na hinigiban ang mga biktima sa wala pa na ila nga mga suspitsado. Gito ang gilabay usap ang ilang mga lawas sa usa ka bangaga human sa mga paghimo sa krimen. Sumala kang barangay captain Florencia Gulan. Usa siya wala sila'y nahibalaan matupa nga dunay kaaway ang biktima. Maong dako lamang ilang katingala o ilang kahibulong sa maong hitabo. Gibutang usap sa kapitan nga dunay ilang ginasubay nga person of interest. Nanguyab sa inahan ang adunay kalabutan sa maong krimen. Tungod posible nga dunay sinigituhuan nga personal na panaglalis. Hinuon, kinipagduda pa lamang sa apuhan sa pamilya o wala pa mapamatud-i usab sa kapulisan. Gipasabot usab sa mga apuhan nga ang mga lawas sa biktima adunay daghang samad nga resulta sa daghang mga dinunggaban. Nagtuo ang pamilya nga posible nga kadlaon pa sa Domingo na itabo ang krimen o ka nakita kini lunis na sa adlaw. Ug human ini gilabay ang mga lawas sa bangag diin sa dihang nakita na kini gisugda na gani matupa og kaon sa mga iro. Sa pagkakaroon na nagpadayon pa ang laom nga investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang madakpan usab ang responsable sa maong krimen og mapamatud-an ngadto sa korte. Samtang nagbangutan ang pamilya sa ilang dakog kapilihan, naghangyosab sila sa gobyerno o sa mga maluluyong individual o tabang alang sa gasto sa paghaya o paglubong sa upat ka mga biktima. Tungod kay wala gumatod pa sila, igong sa lapi nga ikapahiluna sa maong patay nga lawas. Para sa Tinig ng Bayan, Ren Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Kagang salamat ako ba nga rin sa Sumalino nga sa pinakaling ating mga katinig gikan na diya sa Pangil Bay o wala kita igong oras sa unang bahin ng tulumano nga Tinig ng Bayan. Musulod na ito ang primetime edition na no si kaubang Romy Ilos Patinig Gados para sa maslaw nga pagtuki sa mga eskutanan karong adlawng Martes. Sa ngalan ni kaubang Rino Madhay, Renz Sumalinog, kung kaubang na si L. Sumingkit ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maying buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang itlog ng manok.
5: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang parang naglambot siya, hindi na sinaga-sakit.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Duha ka ang isa, usog po mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
5: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
6: Matagbong ka, sa imun na ako, sa humalala po mahap, sa imun na ako Yaki.
5: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
8: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak, wala dyan ko'y panuhot. Yan natugoy anak nga maguwang duha ka buok Yaki Vitamins po na ko sila niya kunindot sa ilang kaon ilang tulog hanto doon gamit pa na mo ang Yaki Oil.
7: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
10: Oo.
9: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka.

0: Kay wala na kalakaw. Na, wa may porta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
1: Duha ka pad lang yan,
0: no? Duha ka pad, wala na lahi kay wa may porta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
1: Oo.
0: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
6: Tinig ng Bayan.
5: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
6: Tinig ng Bayan.
5: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig

0: Oras mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental mga katinig. May buntag sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga katinig na maabtan sa itong signal karong buntag. Adlaw ng Martes, ulihing adlaw sa itong bulan sa Hunyo mga katinig. At 30 na, no, mga kaigsunan. Kaba ninyo yung katinig ka, Erwin Umadhay, sa itong programang Tinig ng Bayan mga katinig. Oga sa itong technical side, Louis Simon, good morning, no? Oga sa itong mga kaigsunan nga karon nagtikaw-tikaw karong mga oras sa mga katinig. Text line na to, 0936420752 sa mga taga-Katiil. Good morning. Boston, Baganga, diapod sa may Mati City. Good morning sa ito mga katinig diyan na nagpaminaw karon. Sa Lupon, sa may Banibanay, San Isidro, Govjen, Tarragona. Good morning. O siyempre sa mga taga-Manay. Sa itong mga katinig diha, no? Kamusta naman inyong Martes, mga estudyante? Bangon, na i-classic karong adlawa, mga katinig. Kamusta diha, no? Nakadawat na ba og bill tanan? Ikan sa itong direko na mga katinig. Ay, doon dyan na ito, kanang kuhaan kaning Dureko, no? Kung mag-burn out, idol gihapon, no, mga katinig. Pero karong mga panahon na, no, mga kaisunan. Sige po nag-fluctuate, sige po nag-burn out, mga katinig. O gani, no? Ano po ipipila kang mga reklamo? Aning Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated sa social media, no, gahapon. Sa napon ka post mga kaisunan ang gipadayag sa atong netizen, atong mga katinig, ay tungod aning paghatag bill sa Dureco, no, kay ihatag sila bill karong adlaw, ugma due date na. Og napungot, no, ang pipila sa atong mga katinig tungod ko, no, sa mura Christmas lights ang ilahang mga suga, no. Og nagaguba na ang ubang mga appliances, mga katinig. Reklamo sa atong netizen. Which is dili lang po siya, no? Kay pipila sa itong mga appliances na ba'y nadaot sa inyo, ha? Ha? Na? Sa? Ah, wala pa na appliances. Dili sa istasyon, dagan na kayo, no, mga katinig? Atong aircon, atong mga kagamitan, wala na, dyan, impatso na. May mayunta magkuha na lang ta ani mag unsa ni kaning solar, no, mga katinig. Solar sana solar powered, no, mga katinig. Ang sini kaning kuryente, no, sa ato ang balay, no, sa negosyo pwede pod, no, mga katinig. Og nindot gihapon, no, mga kaisunan kining mga pamaagi, no. Og karon basig natay makauban, no, mga sa linya, no, mga katinig. Usak ka solar ano ni company, no, mga kaisunan nga nagataod, nag-install og solar sa ato mga panimalay o sa ato ang mga establishmento, no? Sige, atong makauban karon mga katinig ang technical support sa 4J Solarista, mga kaisunan, no? Unsa ba jud, unsa yung mga pamaagi, no, kay karong panahon na perting mahalas kuryente, Tapos sige pa jug brown out, no? Mga katinig. Para natay kwan ba, natay usani, natay giya, no? Mga katinig. Kung kita, no, is ma i-try na to, no? Kining solar power. Mga kaigsuunan sa atong mga panimalay, is it safe or sige atong i-try, no, mga katinig, ma-contact si AJ Mamusog, technical support sa 4J Solarista. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan. Irwin Madhay po.
1: Huwag kiniog.
0: Hello, sir? Hello? Hello, good morning. Masa na?
2: Hello? Hello, sir?
0: Ayun.
2: Hello?
0: Hello, sir. Good morning.
2: Hi, sir. Sir Erwin, good morning kayo. Good morning po kay Sir Dan. Labi na sa Tig Paminaw sa Joy FM Caraga, sir. Good morning.
0: Ayun po. Sir, karong panahon na, no? Lisod yun kayo, mga kaninga itong mga katinig, especially sa Davao Oriental, sige, burnout, no? Tapos, perting mahala pa dyan sa bill, no? Halos sa daghan ng mga nagareklamo tungod po ning sa services sa atong electric cooperative, no? Ang daghang ang pangutana about aning solar power, sir, no? Una-una po, is it mahal or kaning lisod ba magpataod og solar karon?
2: Well, ang solar is lugay na magin ni na technology sa ubang bansa, labi na sa Europe or sa US or even sa Asia, sa China, no. Ang solar manggod is mo nga tawag na to una na renewable energy. So makatabang gid kani sa atong climate. So both pasabot na ini pag magpataod ka, dili lang ka nagatabang sa imong sarili or dili lang ka ga-invest ani. Kundi naka-contribute ko ta sa climate aning kay gumikan kani manggod ang kurente nga very natural nga mahimo siyang kurente kung pagagikan lang sa init. Baga kani manggod siya gitara sa init sa adlaw gisalo sa panel dalhon padulong dito sa inverter niya from inverter buhaton siya og AC nga para magamit nato sa atong panimalay or sa atong mga appliances, no. So ang pangutana kung safety ang solar is totally safety ang solar, it is because sa atong mga technology karon na tanan manggod mga safety factor ana is naa na mismo sa mismo nga to ang mga setup sa atong inverter. Then kung ang question nato is kuan ba kaning ang about sa presyo,
0: so affordable ba?
2: kuan gid ni siya na pricey gid ni siya pero mabawi man nato ni within 3 to 4 years gid ang range ani nga years ba usa ni mo mabawi. Pero kung makaingon kita nga is it mahal gid kaayo, definitely naay price pero na afford man gid sa uban nga kung makita ninyo ang 4J Solarista daghan kaayo mi o client nga taga Luzon, taga Visayas, naabot pa miyoga ng asa pa ni taga Norte, Ilocos Norte, basta halos tibok Pilipinas nakapadala na miyoga ng mga solar aparato. So, dili tagita makaingon po nga as in mahal siya. Kaya labi na ang solar panel halimbawa, no? Halimbawa na ako sa inyo ha. Ang solar panel, average years na magamit ni mo siya is about 25 years.
0: 25
2: so, kung
0: years.
2: Mabawi siya ni mo, kung mabawi siya niyo within 3 to 4 years, so ganasyado na kay ka kung remaining years, no?
0: Dako, Jodugkwan, imuhang ginansya, sir, kay una-una, 25 years ang iyahang, kumbaga, sa itawag na?
2: Average
0: years. Oo, nga magamit ni mo. So, dako, Jod.
2: So, sir, mga ang ginatawag nila na ang solar is investment kay, kumbaga, ang uban gani karon ginamodified na nila na words na investment ang solar. Ang uban kiniingon nila ang solar is nagpataon ka, negosyo na. Kaya nga no, mukita man ka after 3 to 4 years. After 3 to 4 years, mukita na ka itong mga kuan sa inyo, kanang remaining na ma-harvest ni mo. Biro ni mo, sir, kanang sa sobra sa kainis sa panahon, tapos medyo siyempre, pricey po karon ng kurente, no?
0: Yes.
2: Tapos po, your own convenience na po, no? kay usahay man gud ang tao willing man ta mabayad og kanang mga kuryente, pero ang mga sudden incident na mawalaan ka og kuryente during nagkaon ka, siguro kana siya ang medyo dili kayo acceptable, no? Unta.
0: Sir, halimbawa, sir, kung naakoy ref, naakoy lima kasuga sa balay or unom, medyo pricey na ba na? Or kaning depende po sa consumption ni mo every day or every month?
2: Ako, ang purchaserista, husa gid ni maghatag og mga solar aparato or mga solar setup dito sa among mga client. Ako as technical support, gina-assist gid namo ang load preference gid sa client. Halimbawa, pareha sa imo ang pagka sa imo na. So lami mga packages nga gina-offer ingon na, pero of course we understand na ang solar mango is medyo pricey din. Nag-modify pod ni gibuhat pod namo og mga upgradable setup, no. So even though na halimbawa mo ingon ta nga sige sir 3 kilowatt ang imuhang need. So ang 3 kilowatt, is kailangan na, na halimbawa 24 volt na battery. 300 Ah na ampere hour na battery, tapos halimbawa 5 ka panel. So since words of upgradable, for the meantime na wala pa kayo kay budget, pwede man siya nimubutangan lang siya og duha ka panel tapos mas gamay na battery. Nibinsalay pag makakuha ka, dagdag lang ka og battery, dagdag na pud kag panel hangtod maabot na siya nimo tong katong package gud nga gina-offer namo. So dami mga
0: pwede ka mag-upgrade.
2: Na depende. Yes sir, actually it's pwede upgradable, no. Taga ni ko'y client sa ano, no, sa Rizal, Maynila, nahantod karon almost 1 year, nahantod karon duha pa lang ka panel iyang gibutang, wala pa'y gibutang niya na battery. So ingon na siya. So at least ingon siya nga pag-abot sa panahon ng mga kwarta ko, pwede kong madugaw ang panel, madugaw na pod kong battery, but at least isugdan na nimo og solar. Kaya kanin solar, og digit siya nimo sugdan, wag yung mahitabo. Remember, remember sir, no? Bisag pag magpila ka kaapo, digit ka makataka sa bayron nun sa kurente. Unless lang kung mag-solar ka.
0: Pag solar, wala dyan yung brown out, sir. Wala man ang problema karon.
2: Actually, no, may personal experience sa amua, sa Palmahel Caraga, Davao Oriental, mga tao dito, kabalo naman gid sila, no? Na dito sa mo, wa nagiga burnout. Naalay sa ka-time katong guys, street o ulan, na burnoutan lang may siguro, gikan lang sa alas 4 sa kadlaon, hantod sa alas 7. Then pagka alas 8, normal operation na. Pero nangyari lang to, usara po ka business, no? So, inguna na kanina solar. Then, ang mga mag-solar, kasi naka-amiss ani, no? Kabalo ka, pag naka-solar, tapos gubran out na, taghanok tao nga, muduol ni mo, makisaksak og cellphone, then
0: nakatabang ka.
2: Kana, simple ra kayo na nga bagay, pero makapagaan sa atong kasing-kasing kay gumikan, daghan ang mga taong nalipay sa ito, ah. No, gani, sa amua, no, I'm proud to see na sa Barangay Palmahil, no, na nakatabang-tabang pod me dito sa mga gapaninda o kanang mga meat or isda, kay gumikan man gud pag mag-brown out, nalabay ang ilahang mga kuan meat kay gumikan lagi. Na mao to nga nakatabang pud mi nila nga naputong nakisuyo nga mutap, panandalian nga walay kuryente. So in that way, lipay kayo pud ko kay at least nakatabang pud ta.
0: Sir, halimbawa sir, kung magpataod o kuan, kanisa mga negosyo sir, kay mga dagko ng mga building, kaya gyapon sir?
2: Kaya sir. Kaya ang purchaser is actually is connected me sa manufacturer mismo sa China, no? Very close po me sa manufacturer technical support mo ng ingunan na may ka, kumbaga, ingunan na may ka-eager, no, mag-invest ng solar. So now, actually, na ang kaning uban nga ginapadalhan namo likely iti o kaning sa uban uban lugar sa Visayas, kay mao pud ni ka brown out pud dito sila, mas daghan ang brown out kaysa sa adlaw sa siga sa adlaw sa suga. So kadalasan dito sir ginagamit na siya sa mga refilling station, sa mga laundry, sa dako na pud ni clients ginagamit siya sa mga laundry business, no. So mauna po honog palaron, pwede po ta magbuhata na sa karaga kana. Mm-hmm. At least solar power tanan ba ang kanang mga halimbawa na kay laundry shop, i-solar power nimo, laba kay refilling station, i-solar panel nimo or any businesses na gusto nimo uninterruptible lang imong kuryente, pwede kayo na siya.
0: Ayun. Okay. Sir, naba mo ikuan, naba mo mga opisina or asa mo makuan, ma-contact kung halimbawa na gusto magpataon?
2: Okay, kaya sir, mo ganun po na akong yulat, no? Actually, ang Friday Solarista, boss, na mag-open me sa Caraga karong July 8. So, akong gikuan sa tanan mga taga Davao Oriental or labi na ning mga katikbit na munisipyo ning Caraga, mag-open me sa July 8 sa mismong Caraga Davao Oriental or pwede minimo bisitahon sa FB page na mo na 4G Solarista, no? Known me as gapaship, known me as ga-offer og mga solar aparato nationwide, pero kung since na alang mo sa Caraga or na alang mo sa Davao Oriental din, pwede ra kayo may mag-assist ninyo for installation, no? Tapos amogid ni transfer for me o Caraga, boss, kay ang mga client kung manggod na mo sa una nga nag-aabot dito sa Caraga, medyo may angal gid sa kalayo kay kating uban manggod is gikan pa sa Bukidnon, gikan pa sa Jinsan, uban gikan pa sa pananani Cagayan de Oro, so medyo nalayo ang sila dito sa Palmay. So mo nang ang 4G Solarista is mag-open me og showroom, no? Interested kayo kay pag mag-adto manggod mo sa showroom, naa na ang mga setup dito, makita na ninyo sa inyong mga kamata. So dito makapili gid mo og best choice para sa inyong balay. So bisita lang mo sa July 8, no, ha, diha sa poblasyon sa Caraga Davao Oriental.
0: Sir, nay nag-text ray pangutana niya kung halimbawa nakapataon na, naba mo'y maintenance kung halimbawa na yung mga trouble?
2: Yes sir, normal mangit na sa mga gapanaod og nagapanaod og kuan, no, solar na naagid na siya. Kay ang amo ang mga unit po is now po na siya warranty, no. Tapos BI, no, sa katong mga government sa mga government employees na ay kina-offer ang GSIS loan na para sa solar. So pwede kayo mo-cater ana since BIR registered ang 4G Solarista finally. So salamat kayo po sa taga BIR.
0: Sige sir. Sir, basig na pa kay dugang kuan nga pag-ingano sa atong mga tiga Paminaw og mga parting words ni mo sir para sa atong mga tiga Paminaw.
2: Okay, sa tiga Paminaw sa JFM Caraga, so mga bossing, ang words na ginabalik-balik na mo sa mong client nga pag dili ka mag-solar, hantod magpila ka kaapo, rigid ka makatakas sa kuryente. No?
0: Ayun.
2: Tapos kaning solar manggod, ang, as I said, ang solar is wala ka ga-invest ana sa para sa imong sarili, para sa in your own convenience, kundi isa ka na nga pagtabang sa atong climate nga mabawasan nato ang emission sa atong kalibutan, no. So
0: sir, sir, last na lang jud yes, sir. naipangutan na dre, kung mag-solar ba wala jud bayaran nga bill bisag piso?
2: Dili, kanang bisan piso murag dili siya realidad. My own experience sa amo aga bayad mi og bisag wala mi gagamit og kuryente, even 0 kilowatt mi for the whole month, pero gabayad gihapon mi og kanang ginatawag nato nga regular charge or kanang minimum charge. Pero gamay ra gyud kayo.
0: Gamay ra gyud kayo.
2: Kay kanin namang kay solar pahabol lang sir. Namang kay solar pag naa namang kay solar mahagit na mampod gyud kaning apuban mga negosyo like halimbawa piso wifi, ice, cellphone charge. So diha na musulod ng uban na mga ginagmay nga negosyo, pero pagkakitaan po sa atong mga nanay na nasa balay.
0: Ayun. So nindot na yung piso wifi, di ba? Gamit kayo ng mga ingala ng mga solar. Sir, salamat sa imong time nga gihatag sa atong programang Tinig ng Bayan. Og unta mo lambo pa inyong kuan solar company. Daghang salamat po.
2: Salamat kayo, sir. Salamat. Salamat kay Sir Erwin. Salamat kay Sir Dan. Good morning.
0: Ayun. Moto si Sir AJ Mamusog, no? Technical support sa 4J Solarista. nakanindot ani, no, mga katinig. Eh, karong panahon, no, sige, burn out si Paring Durex, no? Perting mahalap sa kuryente, isa sa pinakamahal nga kuryente dres Mindanao. No, na ay mga inganing nga mga pamaagi, no? Solar power, no, mga kaisunan at ay negosyo. Karong panahon, kinahanglan jud na, no? Oga kaning to ang panimalay, no? Lalo pag naay mga anak, naay mga pasyente, eh, kinahanglan jud og mag-invest pod ta, no, mga katinig. Oga nakanindot kay nindot ang warranty, no, ang iyahang average year na mukha mudagan sa 25 years. Oga ingon pa ni Sir AJ, 3 to 4 years mabawi na nimo, no, mga katinig imong gasto. Which is good news kayo na mga katinig. Sa kamahal sa palitunon karon, no, dugang paning mga bill na to, mga katinig, especially sa kuryente. Eh, kinahanglan dyan na to og alternatibo, mga kaisunan. Kaning solar power og kaning 4J solarista, na sila yung showroom, no? Address poblasyon, no, mga katinig, sa Caraga. Kaning dating Leia's Food House, no? Tapad aning Boisers. No, karong July 8, no, mga kaisunan, ang maong showroom, no, pag-open, mga kaisunan, para makita po nato ang ilahang mga produkto, no. Makita nato ang ilahang mga setup para sa atong mga panimalay kung gusto nato magpataod og solar, mga katinig. Og kana is renewable energy, no. Safety kayo na, mga kaisunan. Oras na ito, alas 6:30 na, mga katinig. Ganang oras, sigatod sa ito sa Bilongga Gold. Mga katinig na ito, diha mga nay Rayuma. O, pag tumarna o Bilongga Gold, mga katinig. O, syempre nga ito ang Yaki Herbal Capsule, mga kaisunan. Para layo kita sa mga sakit-sakit, tumarta sa Yaki Herbal Capsule na maboost ang atong immune system. Huwag sa itong mga chikiting ang kiniyaki vitamins, mga kaisunan nato diha, mga mami. Pag kiniyaki vitamins na, mga kaisunan. Alas 6:30 na para sa mga isugutan ng national. Musulod na si Romy Luspa o si Karubi Padilla Season. Maing buntag!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Ay, unsaon mani, uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tumugod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Na kinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Age of discernment. Kanang age of discernment, kanang 15 ka na years old, pero below 18 ka.
7: Yeah.
2: So,
7: mahimong ma-exempt ka lang sa criminal liability kung unless kung you acted on with discernment. So it determines sa korte sa pinagi sa usa ka proceedings usually gina-request sa korte ang DSWD nga may mukandak aning study.
8: Basin ang ginahanglan na psychiatrist attorney. Kay yung sa niyo pag-determine.
7: Psychologist psychologist. So, nairan mga recommendations. Pero ultimately, ang court ang mag-determine
8: mm-hmm.
7: basis sa itong balaod. So, kung na-discernment mang good, mag-undergo siya ang trial, court trial.
8: Mm-hmm.
7: So, kung 15 to 18. Tapos, ang ano lang ani Rome kay dili siya pwedeng na i-kill at sa mga jail.
8: Mm-hmm.
7: No? Pareho sa kanang mga ordinary nga jail nato diha sa Ibutang.
8: Mm-hmm.
7: Kundi rin Ibutang sa katong mga ginatawag nato nga bahay pag-asa.
8: Ah.
7: So, dito sa Ibutang, while nag...
8: Wala siya rehabilitation center, attorney.
7: Oo, ginakir ang iyang kaso.
8: Mm.
7: So, kung mapamatud-an, so, na, basta nga na, Rome, it always carries with it the civil liability. Kung alam mo, mapamatud-an siya, katong CCL nga with discernment, mapamatud-an niya, sad-an siya, pwede sa papriso Rob no pero ang balaod mo kung naghatag o ka ng suspension of sentence Rob
8: mapriso siya after niya, mag 18 na siya
7: oo mapriso siya after 21
8: 21
7: years old
8: I thought 20 I thought 18
7: so kanang ang period is up to 21. Pero at that time mo undergo siya na og kanang mga mandatory intervention program.
8: Okay.
7: Or kanang gitawag nato nga diversion program.
8: Mm.
7: Dito sa kay kanang mga part na mas sa ginatawag nato nga restorative justice mangod kining kanang matawag nga mga diversion.
8: Restorative justice.
7: So ang under ni siya sa kuan oversight sa Department of Social Welfare and Development.
8: Mm.
7: Kanyang mga rehabilitation program o kanyang mga social support. So until such time na ang base po sa recommendation na sa DSWD kaya may mga psychiatrists, mga psychologists, aning mga youth center na ginaingon nila. Depende sa ilang recommendation. So kung halimbawa na i-suspension of sentence, no? Tapos dito sila sa kuan na mga recommendation nga pwede na siya kung halimbawa more than 21 years old sa pwede na siya nga depende sa ilang recommendation ipa-appeal na ba siya dito sa mga regular nga mga jail na to.
8: Mm.
7: Pero under sa jurisdiction sa BJMP or sa to ang mga penal halimbawa sa Dapicol anabot.
8: Pero attorney, natingala ko ani ang butog ikaw wa ba matingala nganong after aning insidente ang gimakmakan gyud pag maayo ang gihimo nga dako nga issue pati ang media no guilty niya ni kining pag lower sa age requirement diri sa ato ang Juvenile Justice and Welfare Act no wala may discussion kaayo dito sa responsibility sa tag-iya sa pulis, sa pusil, who is a police, no? In the same way, in the similar manner, murag nahilom po, wala po yung discussion atong unsay liability, atong ingon nila nga gi-atake ang Senado or katong shooting incident sa sa Senado. Nga nauna niya, ni kay whether, I don't know how will psychologists look at it, pero posible na katong shooting sa Senado could also be part or trigger sa mga huna-huna niya ning mga bata kay shooting sa Senado wala mangyaya po nahitabo ato Senado na gani na di ba so kana ba nga mga
7: ang tanawon mag-una to na sa perspective na because kaming usa sa ka criminal nga na problem ang good
8: a social problem
7: lang sa security problem or ano dapat taron as a social problem. So kaning mga butang manggo dili nang ni nag-involve og ano kaning individual nga person kundi ang atong family, ang atong society, ang atong mga eskwelahan og uban pa nga mga institutions nga kumbaga nga mao'y nag-mold sa atong mga kabataan. So sa ina nga perspektiba dapat tan-awon dili lang sa perspektiba nga dapat ipinanalyze nato kay naikrimen nga nitabo. Iya na ang ano pagtanaw nako diya. Tapos about aning age of age of criminal ability kung babaan man ni siya nagdepende magod ni siya dun sa of course kani dili man ni nga naggawas ning balaod out of the blue na may mga
8: gasubay po na sa mga UN standards.
7: Oo, naapoy mga study nga gi-conduct ani before gi kaysa una manggod sa old niya sa revised penal code baba man gyud na siya rom kung di ko mag mali murag 9 or 12 9 to 12 nga na ang range. So kani siya gipatas-an siya under sa 9344. Ang ako lang is kailangan siguro nga istudyuhan pag-usab ang balaod tapos yeah. ang pinaka-importante is istudyuhan nato kung paano ang institutions mismo paano nag-respond sa inyong mga problema. Oo, halimbawa sa school, sa atong family, sa atong mga religious institution, unsa may paano ba nato ma-educate ang mga kabataan lalo na karon kay ang rampant ang social media. So naay mga games nga about sa violence nga kung tanawon nimo maupoy naka-influence sa mga kabataan unang karon kay nakatuo magud daron madili man na kumbaga nature sa mga bata basa gyud nga upatay og tawo bisan ma
8: yeah.
7: Di ba
8: man in nature is good man in nature is good matud pa sa akong ano philosophy course subject day.
7: Oo so naay mga influence naay sa ano sa environment na naay naka-influence nga manganong nag-ingani sila na dapat pagtutukan nato dili lang dapat maging reactive ang ato approach ani
8: yes correct
7: dapat
8: dapat holistic og proactive
7: o holistic tama o yan ang ako ang panglantaw ani nga mga bahin ani nga issue.
8: It's unfortunate attorney because kana lagi murag ang nahimo nga dako nga issue kining pag lower sa age no sa mga youth nga offenders but walay discussion walay dakong there is no big fuss no di aning ownership sa gun nga ang nanagiya aning isa ka pusil is isa ka pulis sa on the other hand ang nanagiya aning isa pud ka pusil is a security guard. Now, mura og gi-dismiss dayon kini nga kaso kay nagaingon ang mga authorities nga well it happened at the time nga kining mga naka-issue or unsa ni gagunit ni aning maong mga pusil, mga license ni aning mga pusil at the time nga gikuha sa mga bata were out of the area kung asa ang pusil na bilin. But is that logical? Is that tama ba na nga rason kay di ba ang akong balaan sa akong ROTC dapat ang imuhang pusil asawa ni mo na bisag asa ka naana sa imuha.
7: Tama na mom no na at sa tanaw nako na ay administrative liability kaning officer kaning police officer nga tag-iya or katong na
8: pati ang security agency
7: custodian. Oo, custodian aning mga baril kay una responsible siya para nasa custodial responsibility aning mga baril nga na-issue sa ilha lalo na may police officer kay kuha man siya government employee man siya public official. So akong tanaw dapat tanaw investigahan ni siya nga mga public officer or kaning security guard sa ilang agency kung paano nga naabot sa mga bata ang ilang mga baril.
8: Mm.
7: Kaya, of course, na yung mga, na yung mga protocols, na yung mga procedures, kung paano na yung isi-skip ang mga, yan yung mga butang. Lalo na kay, kabalo ka na, ang baril, di ba? Posibleng na maging mitsan isa sa mga violence na may tabo.
8: Attorney, with your indulgence, daghan pa rin kong pangutan na sa imo, no? Itong hisgutan kining impeachment, pero ato usang, tagaagpagtagad kining pipila nato ka mga, panginabuhian.
7: Okay.
8: Mabalik kita, attorney.
7: Okay.
8: Wa mudagan. Naa siguro yung kakuri-kuri diha. Kining ato ang wa man mudagan. Natin kami nga adjustment ng kinahimo tungod kay wala pa naman ang ato ang transition period. Murag nag-ilis man ni sila og computer gahapong adlaw, and apparently wala pa mga perfect no mga katinig.
9: Video na taas ang iyang sugar na boundary ba? Yan ang look po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule na mapalit sa mga butika.
11: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
12: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
10: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
13: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
10: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
14: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
15: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
16: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Kining gitawag og pre-trial conference diya sa impeachment case against the Vice President, and yesterday aduna nay pre-trial order nga gi-issue ang clerk of court no sa Senado, and gitagaan og tulo ka adlaw ang both prosecution og ang defense nga mag-comment na niya ning pre-trial order nga gipagawas sa clerk of court. Now, attorney, what do we expect diri sa comment sa both camps? Hello? Nawala na si attorney. Naman. Yes, or ako lang, dili lang ko si madungog. Aha, attorney. Yes, attorney. Nawala gyud. Pero naman. Di lang ako si madungog siguro.
17: Sir.
8: Aha.
17: Hello, attorney.
8: Nawala. Anyway, mga katinig, try na ito. Re-establish nga ito ang connection with Attorney Alabi. Kay ubay-ubay pa ning ato ang mga pangutana nga gilatid diri para sa iya. Kay mga katinig, guwas si aning impeachment, mga katinig. Adunay daghan pong ubang mga panghitabo. Like, of course, ang International Criminal Court, isa din sa mga issue, nag-issue og freeze order sa mga cash nga dala-dala ni Presidente Rodrigo Duterte diha sa Dahig. Atong balikan, nana sa linya si Attorney Alabi, attorney?
7: Yes, Rom. Nadunggan
8: ta ka. Sorry, doon yung mga technical glitch na rin. Parte sa atuang transition. So, attorney...
7: May natong pre-trial order?
8: Yeah. Sorry, what should we expect?
7: Normal na siya nga naman ay pre-trial order. Kay after sa pre-trial conference, mag-issue mag yun na ang court. Usually ko sa mga ordinary court, ang korte. Pero sa press ani sa impeachment court, mag-issue sila. Pinagi sa secretary, sa Senate.
8: Mm-hmm.
7: Ang unod anang pre-trial order, unsa tong gihisgutan dito sa pre-trial conference. So,
8: yeah.
7: Nakabutang dia. So, gina-define mangod na ang mga sa pre-trial conference, gina-define ang mga evidence ba. So, ang unod ana, of course, ang importante diha unsa ang mga ebidensya sa prosecution. Kinsa to ang ila, unsa to mga documentary evidence, unsa pud tong mga testimonial evidence nila, object evidence kung naaman. At the same time also sa defense. So nakalatin na dia. Og dito unsa tong mga stipulations nga napag-agrihan nila sa during the conference. So nakahanay. Pagpasabot na mga stipulations, halimbawa sa identity sa akusado o butang ta kaning respondent, so dili na i-prove ni mo, ay i-admit naman.
8: Yeah.
7: Ano ang jurisdiction. So, na yung mga...
8: Like VP Sara is the Vice President.
7: Bangian. Dili na i-prove. Oo, di na nabangian.
8: Pero attorney, so, unsay
7: issue na lang.
8: Unsay significance yan?
7: Ang significance mo na ng pre-trial order is mo na na ang agreement sa both parties na basihan nila during trial. Halimbawa, sa during trial na gina-prevent magod sa trial kanang mga surprises gani. Halimbawa, na ikay bago nga introduce nga evidence niya, wa day ni mo gipa-reserve
8: or testigo
7: sa pre-trial conference o testigo, pero na pwede mo ka mag buhat og reservation bisan pag wala nimo na pangalan, pero at least na describe nimo dito sa pre-trial conference. So ipa-reserve nimo karon kung ipresenta nimo kanang wa na nimo na pa-reserve o wa nimo na butang sa imong listahan, presenta nimo during trial,
8: bawal na
7: mag-object ang pikas party. Kay base sa pre-trial order, mauni ang imuhang gibutang na dito, gilista nganong nga maning usa ka ebidensya nga wa nimo na butang. So murag a sort of agreement na siya, mao na ang ginahatag na balik sa mga parties para i-comment. Kay base na ay mga item dito na nakaligtaan sa secretary o sulat.
8: Okay.
7: So pwede sila mga tag-o-comment nga dapat idagdag niya kay mauni siya ang base sa agreement. So, ana ang may tabok anong ginapa-comment sila.
8: That is why na ay 3 days.
7: Oo, 3 days. Kina-comment. Kaya kung after anong 3 days, mupirma mo na sila, Rom. Papirmahon mo na sila ang every representative sa mga parties. Kaya para ang kanang pre-trial order, maon na siya ang sort of agreement sa between parties sa na basihan later on sa during trial.
8: Ah, okay. Pero dili na sila pwede mag-object. I mean, di ba, maraog, dili nga nakabugat nga kining pre-trial order, pwede nga, ano, babagan, or how will I, ano, usabay term, ana, kung naamay mga siguro minor nga mga problema, pwede lang istoryahan. Dili ni siya ing ana ka significant nga it will derail sa schedule, sa calendar sa ano Senado.
7: Dili Rom, kay kana normally na agrihan na nila kanang unod anang pretrial order na pag-agrihan na during the pretrial conference.
8: Mm-hmm.
7: So posible na yung mga clerical error or na item during the pre-trial conference nawa na sulod sa pre-trial order na kaligtaan sa secretary o sulat.
8: Okay.
7: So ang issue ana. Anong pa-comment sila?
8: Okay. Actually attorney, ang dugay nga issue nga gi-discuss diha sa pre-trial conference is kining BIR box, no? And finally, mura ug nagkasinabot na sila. But of course, we'll expect na ang opening niya ni sa Senate will also be objected upon by the defense on, I don't know, say valid grounds sila. Pero kung ikaw, attorney, abogado ni BP Duterte, how will you defend her?
7: generally manggod ang defense nimo Rome sa ano nga kaso is wa ka kabuhat sa maong salaot. So gina-deny nimo nga nagbuhat ka sa ani nga salaot. Pero kanang denial manggod nga as a defense dapat suportahan po nimo og ebidensya. Halimbawa kung may isa sa mga allegations dito na ihang gi-accumulate, no? Nag-accumulate sa wealth pinaagi sa kanang tawag na to nga intelligence fund. So improve nimo nga kanang mga pundo nga gihatag sa iha bilang public official na implement niya og tarong. So, mm-hmm. ana lang magyud ang depensa ana. Kung halimbawa katong sa BIR nga BIR or sa COA ano ba document.
8: AMLA.
7: Or sa AMLA. Mm-hmm. So i-depensa niya nga wala na siya dili na siya gikan sa kanang mga ill-gotten or sa mga illegal sources. Mm-hmm. Oo. Kanang mga funds nga naadiha. These are legitimate funds. So, ang isa po dira nga pwedeng i-depensa nila Rom, kanang invoke nila kanang bank secrecy law. Nga dapat dili na siya paggawa. So, anyway, that's technicality na.
8: Yeah, but impeachment proceedings, attorney, the way I understand it, is exempted from that so-called bank secrecy law.
7: Yeah, tama. Tama ka. Pero mo na ang isa pang, pwede rin mo gihapon na isang, though alam na kabalutang that is exempted, pero you can't assert that. Kasi kung violation ang pag-secure sa mga documents, ano ba pag secure anong mga dokumento or ana ang mga information aside from dili tinuod nga information o ang pag secure ana nga information illegal, so maging poisonous product o poisonous tree siya. So mo po na ang pwede nimong depensa
8: nga
7: maging inadmissible sa in evidence sa impeachment court.
8: Aha. A product of a poisonous tree. You mentioned him na attorney. Correct me if I'm wrong, but because of that curing a product of a poisonous tree, murag na ko'y nakita nga pattern nga ang mahitabo niya ni tungod kay wala gi-recognize sa kampo ni VP Duterte o gina-question nila kadtong nahitabo diha sa Justice Committee sa lower house o gahangtod karon murag mauna ilahang assertion kay ginaingon man nila nga everything that every piece of evidence nga niguwas or ni surface dito sa Justice Committee nga mga hearing ay inadmissible because illegal daw to, di ba? Na question of constitutionality. Are you seeing it kini nga pattern nga mahimo siyang part of or trend sa defense?
7: Sa tanaw ko, moray kuan the general na assertion or defense. The proceeding itself sa Justice Committee sa House of Representatives illegal. Ang general nga theory sa tanaw nako. So, whatever.

0: ng mga isyung legal na po isyung base sa questions of facts.
1: Mm-hmm. Attorney, daghan sa mga pieces of evidence and in fact witnesses sa prosecution ang gi-adapt sa defense as tawag ninyo ani hostile evidence witness. Hostile witnesses no why do you think so nganong ingani ang kay ang claim magud sa mga DDS nga mao na nga mao na iti mailhan nga hinay ang prosecution kay mismo ang ilahang witnesses og mismo ang ilahang ebidensya gi-adapt sa defense as hostile witnesses and evidence
0: allowed man na sa rules room kanang mga yeah. Magkuha ka og hostile
1: yeah but hostile, why are they doing this
0: importante lang ma kay posible man gud ana room kung hostile witness siya og di nimo mabutang po dito sa pre-trial order dili sa ipresenta sa defense.
1: Ah, okay.
0: So, mo na nga, ilista na daan ni mo na as hostile witness.
1: But and why would you do that? Kung say significant sana sa defense? Like Trillanes?
0: Sa tanaw na, sa Trillanes, tanaw na ako para i-prove nila nga katong mga dokumento nga gipresenta ni
1: Trillanes.
0: Senator Trillanes during the mga hearings gikan sa AMLAC. Oo. Tanaw nako ako gapamasin nako.
1: Yeah.
0: Ilang i-prove nga those are spurious or mga illegal nga gikuha, obtain.
1: And therefore inadmissible.
0: therefore inadmissible. Okay. So tanaw nako ingana ang pero later on, Rome, i-assess gapon na siya sa defense kung kanang hostile witness ba angay nga ipresenta. Depende sa ilang assessment. Kaya kung base o ipresenta nila kunya dili makatabang sa ilang depensa, lalo na naman doon. So, this should be quite careful sa ingana mga butang.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: bisag
0: it can make or break, magod.
1: Yeah. Bisag nakalista na siya at the end of the day, during the trial, pwede gihapon nila nga dila na i-present.
0: Pwede nga po nga, dila na mo i-presenta.
1: Pero
0: pwede nila na nga i-button.
1: Aha. Ang pangunta na lagi, attorney, no? Marag, nga nung kinahanglan siya, nga, gitubag na nimo siya, nga, basig dili i-present sa Picas Bahin, pero kung i-present man lang, aduna may daghang opportunity, kaya na may cross, re-cross, di ba? May mga, direct, redirect. Nga panahon sa trial.
0: Siguro ka paniguro lang po sila Rome nga mapresenta gid ang maong witness.
1: Okay.
0: Ako ang tanaw, ka paniguro sila mao na ginabutang nila gid dito sa pretrial order.
1: Mhm.
0: Sa ilang listahan sa mga evidence.
1: Mhm. Attorney, napaunda ko yung mga pangutana sa imuha pero wala namang kita oras. Daghang salamat sa iyong panahon o ang imuhang parting words sa Attorney Alave.
0: Sa makausapan, daghang salamat sa atong pagpaminaw o sa atong sa tining ng bayan sa ilahang maayo kayong programa. Salamat, Rob.
1: Daghang salamat, Attorney Alave. Mga katinig, mauto ang ato ang go-to lawyer. Ilabi na karon nga daghan kayo og mga legal questions sa mga panghitabo diri sa ato ang naso. Daghan pa unta usa sa ato pauntang ipanguta na sa iya is kining allegation nga nagamas og hidden wealth ang vice presidente kay ang usa sa assertion sa depensa nga nung i-appeal man ninyo sa inyo ang mga ebidensya kanang panahon nga dili pa vice presidente si Sara Duterte. Gani mga katinig, dunay niguha sa mga social media nga kadtong sheriff dati nga gikulata ni Vice President Sara Duterte sa panahon nga siya mayor sa Davao City, ilaundang ipatestify na siya sa I am not sure kung sa final list na abagin siya but nito mauto along the way nga gusto nga ipatestify or usa sa mga witnesses sa prosecution apan mismo

concern nga dating sheriff aduna po'y pahayag nga dili na siya mag-apil-apil ni ana nga proseso. Ayon ang mga analyst, well, of course, understandable because na-endangered ang iyahang ang security sa iyahang pamilya. So, mga katinig, nadaroon tapon nga butang nga itong ipangunta na kay Attorney Alabi, kining si Secretary Bunuan o kining pipila pa ka mga involved sa flood control anomaly, himuon daw nga state witness si Secretary Bunuan. Daw takbalog gwapong taga sige lang kay kung natin mga panahon na itong ipanguta na pa. Mga katinig, doon na po ay wala matukoy nga kantidad sa kwarta nga daladala ko ni Presidente Duterte sa panahon nga gidakop siya. Og gidala ko nun yan yung kwarta sa Hague, sa The Hague, no? Og nag-order ang International Criminal Court nga i-freeze kining maong kwarta. So, presumably, dako-dako ni nga kantidad sa kwarta kay kung pipila lang ni ka-1,000 nga kwarta, nga nung kinahanap po ni i-freeze. So, basig na po ni dala nga maleta, no? But, mga katinig, wala takabalo kung pila ni. So, mga katinig, sa ngalan sa ato ang mga kaubanan, no? Diha sa Joy FM Pangil Bay, diha sa Joy FM Davao Oriental, o sa Kang Tinig 40, Ruby Padilla Season, si Loy Rosario, kini si Tinig 2, Romy Iluspa, nagapasalamat sa iyong pakiuban ka na mo, o nagaingon nga unta sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7. Mag-uban-uban kita dali sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayoko maghawa kay makauban ninyo para sa ito ang mga primetime news sa si Kaloy Rosario. Musunod siya, Dion.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday at 30 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM na sa Kidapawan na 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. At ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Narito na mga pangunahing mga balita ngayong araw po ng Tuesday. Isang bus ang nagaliab sa bahagi naman ng Mawab, Davao de Oro. 62 ang mga pasahero ligtas na mga nakababa. Headline. Sunod-sunod operasyon ng mga otoridad laban sa mga kriminal. Nagresulta ng pagkasawi ng isang wanted person at patuloy namang pinaghanap ang tatlong iba pang mga nakatakas. Headline. Samantala, isang volunteer teacher at isang sundalo patay sa naganap na pananambang sa Lanao del Sur. Anti-drug operation pinaigting pa ng pulisya sa lalawigan ng Cotabato. Samantala, sugatan naman ng isang senior citizen matapos na pagbabarilin ng 4 mga suspect sa bayan naman ng Lambayong Sultan Kudarat. At abot naman sa 13.6 milyon peso halaga ng shabu na sabat sa Maguindanao del Norte, high value target individual. Nakatakas naman sa ikinasang operasyon. Headline. State of the province address ni Misamis Occidental Governor Waminal ihatid ngayong araw na ito. Headline. At samantala, dagdag na mga balita, Caraga basketball team pinarangalan matapos makasungkit ng second runner-up sa GNLD Intermunicipality Tournament. At negosyante sa MATI, pinalalakas ang AI at digital marketing training ng DEC. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Dako ang natabang Sayag Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay high blood po sa una. Pamino mo po sa radyo nga may doon ang yag, sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Kuhan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sormente. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na makusoy mo nagtanaw pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Ganahan mga peace, ako Piyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usap.
5: Nagapangapi ko Kopiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.

0: Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon nasa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula naman sa bayan ng Aliosa na Cotabato kung saan napatay ng mga otoridad ang isang wanted person. Second isang operasyon ng Aliosa na PNP. Naganap ang naturang insidente sa barangay New Panay, Aliosa, Cotabato kahapon ng madaling araw kung saan ang nalaban naman ang suspek sa mga otoridad na naglunsad ng anti-drug operation. Nakita ng mga tauhan na ng pinagsasalang puwersa ng Aliosan PNP, katuwang ang Cotabato Provincial Police Office Regional Mobile Force Company 12, PNP Special Action Force Regional Intelligence Division na gumanti ng putok laban sa apat na mga target person na nagresulta ng pagkasawi nito. At pagkatakas naman ng tatlong iba pa na batid na paparating pa lamang ang tropa ng pamahalaan nang sila'y paputukan ng mga armadong sospek. Ayon sa Aliosan PNP, isisilbi sana nila ang search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 28 sa Misayap, Cotabato dahil sa mga paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act at ang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa naturang pagpaputok ng mga suspek, nagresulta ito ng pagkasawi ng isa sa mga target person at pagkatakas naman ng tatlong iba pa na isugod pa sa ospital ang isa sa mga suspek na si alias Kada na residente ng Purok 7. Subalit ito ay idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa kasalukuyan ay patuloy na tinutugis ang tatlong mga suspect na recover naman ng tropa ng pamahalaan. Ang isang 45 caliber pistol na may magazine at mga bala, handheld radio, apat na sachet ng pinaniwalaang Shabu na nagkakalaga ng 136,000 pesos. Ayon sa pulis, ang lahat ng nakuhang baril, bala at hininilaang illegal na droga sa naturang operasyon ay kanila nga naipadala sa Provincial Forensic Unit sa Kidapawan City para sa ballistic, chemical at laboratory examination. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang 20-anyos na suspect sa Misayap, Cotabato sa ikinasang anti-drug operation alas 7:30 kagabi. Ang suspect na si alias Dodong Binata at residente ng Purok Mangga, Barangay Central Glad sa bayan ng Misayap. Ayon sa Misayap PNP, nagsanipuwersa sila ng Cotabato Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Provincial Mobile Force Company at ang Regional Mobile Force Battalion 12 Intelligence Team ng North Cotabato at Regional Intelligence Unit 12 para ikasa naturang operasyon. Naroon din ang tropa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Matapos ang pag-aresto, ipinalam din sa naturang suspect ang kanyang karapatan nang ito'y naayon sa Miranda Doctrine. Isinagawa ang naturang inventaryo sa nakumpiska mga ebidensya na magsilbing ebidensya sa laban sa suspect habang didinggi naman ang kanyang kaso. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isasampa ngayong araw na ito. Samantala, balita mula naman sa Lambayong Sultan na Kudarata, sugatan naman ng isang senior citizen matapos at ipagbabarilin ng apat na mga sospek sa Purok 3 sa Barangay Bilumin, Lambayong Sultan, Kudarata kagabi. Ang biktima nga si alias Wilson na magsasakat residente ng naturang lugar ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang magkabilang binti. Ayon sa ulat kasama ng biktima, ang kanyang anak na si alias Kifin, 30 anyos, na maganap ang naturang insidente. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Lambayong PNP kasama ang tropa ng 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Subalit nabigo naman silang madakip ang mga salarin. Sa ngayon ay nakaratay sa isang pribadong ospital ang naturang senior citizen, samantala inilunsad naman ng pulis ang forced operation. Inalam pa kung anong motibo ng naturang krimen. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo ng krimen. Subalit isa sa mga tinitingnan posibleng motibo ay ang personal grudge. Balita mula naman sa parang maging danaw, aabot sa 13.6 milyon pesong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Landasan, Kamakalawa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, katuwang nila ang tropa ng Regional Mobile Force sa Battalion 14A, 14th 01st Mobile Force Company at ang Drug Enforcement Special Group Operations Group ng PNP 15. Kasama ang iba pang mga friendly forces kung saan nagresulta ito sa pagkakaaresto ng ikinukonsiderang high-value target personality na si Alias Dat sa 42 years old na residente ng barangay Poblasyon sa Sarip Aguac, Maguindanao del Sur. Ikinasang naturang operasyon matapos ang matagal na surveillance operation kung saan nakumpiska din sa naturang suspect maliban sa shabu na nagkakalaga ng 13.6 milyon peso na recovered din ang cellphone, isang sasakyan na Suzuki Ertiga at iba, samutsaring mga ID at mga travel documents. Ang naturang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Tacoronga City, tatlong mga naaresto naman sa magkakahiwalay ng mga operasyon ay kinasa ng PNP. Unang naaresto ang isang tricycle driver na 41 anyos sa ikinasang operasyon sa barangay San Emmanuel, Kamakalawa, na nagresulta din ito sa pagkaka-recover ng tinatayang 68,000 pesos na halaga ng shabu at baril at mga bala. Ang naturang tricycle driver na si Alias Nonoy ay nakapit na sa detention facility ng Tacoronga City PNP. Maliban sa kanya, dalawa pang mga suspect ang naaresto din sa anti-drug operation na ikinasa sa barangay Grinyo, kung saan aabot naman sa megit kumulang 17,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga suspect na ngayon ay naharap na rin sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Balita mula sa Davao de Oro, maswerte na kaligtas ang nasa 62 mga pasahero ng isang Metro Shuttle bus nang ito'y biglang nagliyab habang binabagtas ang National Highway ng Barangay Tuburan sa Mawab, Davao de Oro kahapon. Ayon na kay Traffic Investigator Police Corporal Norwin Pama ng Mawab Police Station, mabilis na naitabi ng driver ng naturang bus ang minamaneho nitong sasakyan, kaya't nagsipag pulasan ng pababa o takbo ang mga pasahero at pababa palabas ng naturang bus. Nabatid na may biyaheng Tagum City, Davao del Norte patungong Compostela, Davao de Oro ang naturang Metro Shuttle Bus na maganap ang naturang insidente. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection kung anong sanhi ng naturang sunog. Balita mula naman sa Lanao del Sur, patay ang isang sundalo at isang volunteer teacher matapos na ito'y tambangan sa bahagi naman ng Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur noong Sabado. Ang biktima na nasawi na si Hapipa Saripada Makadatu, 23 years old, na taga Barangay Punong Pikong, Lanao del Sur at volunteer teacher ng Minister of Basic Higher and Technical Education o MBHTA Barm. Ayon sa ulat sa kain ng payong-payong, ang biktima pauwi na sana ito nang tamaan ito ng bala sa likod habang nagaganap ang pananambang sa isang convoy ng mga sundalo. Nasawi din ang sundalong si Corporal Jason Castro ng nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakasugatan naman ang driver ng sinasakyan nitong military truck. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na ang grupo ng militar matapos nagsagawa ng area security operation nang sila itambangan ng hindi nakilalang mga armadong mga kalalakihan. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng bala ng 7.62mm at 5.56mm at grenade rifle. Marin namang kinundinaan ng MBHTE ang pagkasawi kay Makadato. Nananawagan din ng hustisya ang mga kasama nitong mga teacher para sa biktima. Alas 7:27 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Zamboanga del Sur. Kalunos-lunos ang sinapit na kamatayan ng isang pamilya sa Josepina, Zamboanga del Sur. Matapos ito ay pagsasaksakin kung saan natagpuan na lamang na naliligo na sa kanilang sariling dugo at wala ng buhay ang isang ina at ang kanyang tatlong minor de edad na mga anak sa Purok 5, Barangay Litapan. Naganap ang naturang insidente kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng mga otoridad na pinaniwalaang naganap ang krimen, o sa investigasyon ng mga otoridad na kung saan iniwan lamang umano ng mister ang kanyang pamilya para maghanap buhay nang ito'y pasukin ng hindi nakilalang mga sospek. Ang mga biktima nga sina Arlene Fernanda Dumalte at ang kanyang anak na sina Nasil Dumalte, 14 years old, Inin Dumalte, 13, at Arnel Dumalte, 12. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang motibo ng krimen. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na anumang pahayag ang PNP sa identity ng mga suspect. Nananawagan nito sa sinumang may alam sa naturang pangyayari makipag-ugnayan sa mga otoridad para mabigyan ng hustisya ang mga ito. Alas 7:28 ng oras.
1: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragun, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ng ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anon ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, thank you po.
7: Thank you for what, baby?
6: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
7: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
6: Good din ito sa ibang kids, Mami.
7: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
6: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
9: Basta Yaki! Yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7.31 na at dagdaga ng mga balita. Caraga Basketball Team pinarangalan matapos naman makasungkit ng second runner-up sa GNLD Inter-Municipality Tournament at mga negosyante sa MATI pinalalakas ang AI at Digital Marketing Training ng DEC. Detalye ng mga balita mula naman kay Erwin Umadhay.
10: Formal na turnover sa lokal na pamahalaan ng Caraga ang tropeyo ng Caraga Basketball Team sa sinagawang regular na flag ceremony kahapon bilang pagkilala sa kanilang pagiging second runner-up sa first GNLD Intermunicipality Basketball Tournament. Ayon sa LGU Caraga, makasaysayan ang tagumpay na ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok sa top finishers ang kupunan ng bayan sa naturang torneo matapos ang maraming taon. Nagpahayag naman ng pagbati at pasasalamat si Municipal Mayor Ronnie Osnan sa mga manlalaro, coaches, supporters at sa lahat ng naging bahagi ng tagumpay. Pinuri niya ang pinakitang dedikasyon, disiplina at pagkakaisa ng kupunan na nagbigay ng karangalan sa bayan ng Caraga. Umaasa ang lokal na pamahalaan na magsisilbing inspirasyon ng tagumpay na ito upang higit pa mahikayat ang kabataan na suportahan at paunla rin ang larangan ng sport sa kanilang komunidad. Sa ibang balita, pinalawak ng mga lokal na mga negosyante sa Mati City ang kanilang kaalaman sa paggamit sa makabagong teknolohiya matapos nilang makumpleto ang AI for Digital Novice MSMEs at Social Media Marketing for MSMEs Training na sinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT Davao Oriental katuwang City of Economic Development and Investment Promotions Office noong Hunyo 24 hanggang 25, 2026. Sa pagsasanay, natutunan ng mga kalahok ang paggamit ng AI-powered tools sa pagbuo ng business slogans, product descriptions, posters at jingles, gayon din ang paggawa ng Facebook pages at pagmamarket ng kanilang mga produkto sa Facebook Marketplace upang mas mapalawak ang kanilang merkado. Bahagi ito ng tatlong serye ng Digital Capability Building Program para sa mga MSMEs kasunod ng Smartphone 101 Cybersecurity Awareness Training na layong gawin sa mas matatag, mas handa at mas makabago ang mga lokal na negosyante sa harap ng digital na panahon. Ayon sa DICT, isinisulong ng programa ang adikhaing isang dekadang digital konektado sa puso at serbisyo na naglalayong maihatid ang teknolohiya at digital na oportunidad sa bawat komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap na ang alas 7.34 na ang oras, samantala dagdaga ng mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Misamis Occidental. Nakatagdang ihatid ngayong araw na ito ni Regional Development Council 10 Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang kanyang State of the Province address. Itinakda ngayong araw nito ang kanyang paghatid ng sopa sa Dr. Ricardo Rotora sa Memorial Hall Gymnasium sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Inaasahang magiging tampok sa kanyang ulat sa bayan ang mga nagawa nitong mga accomplishment at mga plano nito para sa susunod na mga panahon. Inaasahan ding dadalo ang mga alkalde mula sa Haile or Banaisa cities, mga kongresista mula sa Region 10 at mga opisyal mula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para pakinggan ang kanyang ulat sa bayan. Inaasahan ding dadalo ang iba't ibang mga pribadong sektor, mga negosyante, development partners, academe at civil society organization at maging mga residente ng naturang lugar. Inaasahang ihahayag ng gobernador ang kanyang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda kasama na ang pag-angat ng ekonomiya, infrastruktura, turismo, agrikultura, edukasyon, may kaugnayan sa kalusugan, pamumuhunan at iba pa mga programa para sa kapayapaan. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Isang joint coordinative meeting naman ang ipinatawag ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato kahapon, kung saan dumalo rito ang mga opisyal ng Department of Education na Cotabato PTA Municipal Federation na President at ang Cotabato Provincial Police Office Criminal Investigation and Detection Group, sangguniang bayan members sa Committee on Education Integrated Provincial Health Office at ang Provincial Social Welfare and Development. Tinalakay dito ang mga mahalagang usaping mental health, lalo na at maraming mga kabataan ngayon ang dumaranas ng hamon ukol dito sa bullying, problema sa pamilya, academic pressure at impluensya ng social media. Ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, na mahalaga ang magiging papel ng pamahalaang panlalawigan, mga magulang at mga iba't ibang organisasyon para tutukan ang moralidad at values formation ng mga bata kadalasang nahuhubog sa tahanan na sa namang una nilang paaralan. Sa naturang pagpupulong inipresenta din ni Cotabato School Division Superintendent Romelito Flores ang naging hakbang ng Cotabato Division upang maiwasan ang mga school-related violence gaya ng nangyari sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga estudyante minor de edad. Inilatag din ito ang ilan pang mga safety measures na ipatutupad sa mga paaralan gaya ng mandatory bag inspection upang sa pagpasok nito sa mga eskwelahan at mga offices, pagbili ng metal detector sa pag-install ng CCTV cameras at pagpapalakas ng anti-bullying campaign sa loob mismo ng paaralan. Sa kanyang pahayag, sinabi naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilya na nagpapatupad na sila ng mahigpit na seguridad sa mga paaralan at nakikipag-unayan sa mga school authorities. Samantala, sa ibang mga balita, sa mga balitang pambansa o balita naman na mula sa lalawigan ng Bukidnon, itinigil na ng mga otoridad ang search and rescue operation sa mga nawawalang hiker na sina Alcard sa Samayla sa Mount Kalatungan sa pangantukan ng Bukidnon. Si Samayla ay nawala noong pang Hunyo 12 ng taong kasalukuyan habang nagti-trail hiking sa naturang bundok. Matapos ang 11 araw na paghahanap ay pormal ang tinapos ng Incident Management Team ang naturang search and rescue operation. Ayon sa mga otoridad, nagdesisyon na isagawa sila o nagdesisyon silang itigil ang naturang search and rescue operation na pinamunuan ng Provincial Bukidnon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng pantukan. Dahil wala umanong natagpo ang anumang palatandaan na nagpapakita nasa panganib o nasa distress si Samayla sa naturang bundok. Sa kabila ng pagtigil ng search and rescue operation, sinabi ng pulisya, magpapatuloy pa rin ang kanilang monitoring at pagkalap ng mga impormasyon kaugnay ng pagkawala ng naturang hiker.
11: Tinig ng...
0: Samantala, sa mga balitang pambansa. Nakatagdang magsampa ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay o sa Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Michael Defensor. Ayon kay Ombudsman Crispin Rimulya, may kinalaman sa undeclared campaign contribution ni Marcoleta ang 75 million pesong halaga ang kakaharapin itong kaso. Ang kaso ay nag-ugata sa ginawang pag-amin umano ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya na-disclose ang campaign contributions mula sa kanyang mga kaibigang sina Depensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Labiray noong 2025 midterm election dahil naisa ng mga itong panatilihing anonymous ang kanilang ang pinagmulan ng pondo. Sa panayam, sinabi ni Marcoleta na mula nang matanggap ang pondo, isang buwan bago ang official campaign period ay naging personal fund. Ito sa ilalim ng Pinera Doctrine na nagsasabing ang isang tao ay maikukonsidera lamang na kandidato sa formal na pagsisimula ng campaign period. Sinabi ni Marcoleta na ang kaso sa ombudsman ay layon lamang siyang patahimikin. Una nang naglabas ang Sandigang Bayan na Prosecution Hall Departure Order laban kay Marcoleta, Defensor at Espiritu kasama si Viray.

Ganap na nga alas 7.41 na ang oras, samantala. Nagbabantang maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ang naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 370 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at hilagang bahagi ng Caraga. Ayon sa Weather Bureau, dumaan na ang LPA sa Visayas at Southern Luzon noong Lunes at inaasahang kikilos ito pa West Philippine Sea ngayong araw na ito. Habang kumikilos, inaasahan namang papalakasin ito ng Southwest Monsoon o Habagat. Makakaranas ng maulan hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan ang Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, bahagi ng Caraga, Central Luzon, Calabar Zone at iba pang mga parte ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Inaasahan ding magpapatuloy ang pag-ulan sa Mimaropa sa bukas. Samantala, inaasahan namang makakaranas ng maulan na hapon ang Metro Manila sa habang tuluyan namang lumakas at naging tropical depression ng LPA na nasa loob ng PR at ito ay bibigyan namang pangalang Henry ayon sa listahan ng PAGASA. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

0: Binatikos ng Department of National Defense ang pahayag ng Chinese Embassy na tumatangging kilalanin ang 2016 Arbitral Award at sinasabing ipinapakita nito ang tunay na layunin ng China sa pakikitungo sa Pilipinas. Ayon na kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., malinaw na ipinapakita na naging tugon ng imbahada ang kawalan ng sinseridad ng China. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs na pinalat may bisa ang arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagpapawalang bisa sa Nine Dash Line ng China. Samantala, nauna na rin nagpatawa ang China ng sanction laban kay Teodoro at ang kanyang pamilya kabilang na ang pagbabawal sa kanilang makapasok sa mainland China, Hong Kong at sa Macau. Sa balita sa Ibayong Dagat, anim kataong nasawi matapos naman ng isang pamarila sa isang youth welfare center sa State of Germany. Naganap ang naturang pamarila alas 12:10 ng tanghali. Sa Dan Karstres sa kanlurang bahagi ng Hamburg, ayon na sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang apat na mga babae at dalawang kalalakihan na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang ginagamot sa ospital. Dalawa katao naman ang naaresto kabilang ang pinaghinalaang salarin. May isa pang individual na inimbestigahan sa kasalukuyan na posibleng may ugnayan sa naturang insidente. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo ng mga salarin. Nanatiling nakasarado naman ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa balitang pang-ekonomiya, maaaring makaranas ang mga motorista ng rollback o price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw na ito dahil daw sa magkasunod na pagkalma ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa itinakdang permitted range of price adjustment ng Department of Energy, maaaring magbago ang presyo ng mga produktong petrolyo na ipapatupad ngayong araw na ito. Posibleng ang gasolina ay may rollback sa 10 sentimo sa kada litro o pagtaas ng 1.90 sa kada litro. Ang diesel naman may rollback daw ng hanggang sa 1.16 kada litro pero may pagtaas ng hanggang 84 kada litro o 84 sentimos sa kada litro. Ang kerosene naman daw ay may rollback ng hanggang sa 78 sa kada litro subalit may pagtaas din ng 1.22 sa kada litro. Ayon sa Department of Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti nang humuhupa ang pagalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kumpara sa malalaking pagbabago na naitala noong kasagsagan ng tensyon sa gitnang silangan. Umaasa naman ang kalihim na magpapatuloy daw ang unti-unting pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo na abot ang antas bago sumiklab ang digmaan sa rehiyon. Sa balita sa larangan naman ng sports. Sa balita sa larangan naman ng sports, naghain ng reklamo sa Games and Amusement Board ang kampo ng buksingerong si Eman Bacosa Pacquiao laban sa kanyang huling nakatunggaling referee na nangasiwa sa kanilang laban. Dahil umano ito sa paulit-ulit na sinadyang rabbit punches ng mga suntok sa likod ng ulo ni Eman na ipinagbabawal sa buksing. Magugunita ang si Rodelin Perez ang huling nakaharap ni Emma noong Hunyo 21 para sa PFB Youth Lightweight title na pinangunahan ng referee na si Gerald Tumildan. Nagwagi si Perez sa pamamagitan ng majority decision. Ayon na kay Joanna Rose Bacosa Dino, ina at manager ni Pacquiao, hindi umano aksidente ang naturang mga suntok. Dagdag pa niya na mas mahalaga ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang anak kaysa naging resulta ng laban. Gayit pa ng reklamo ni Eman Pacquiao na sa kabila ng umano'y paulit-ulit na illegal na punches so walang naitalang diskwalipikasyon na mula sa referee laban kay Perez. Ayon kay Dino, habang isinasagawa ang laban, nagre-reklamo si Eman dahil sa paninigas ng kanyang katawan na nagsimula umano sa mga paa at tumakyat sa buong katawan. Dagdag pa nito na sumailalim na sa CT scan ang buksingero at hinihintay pa ang resulta nito. Samantala, kinumpirma naman ng GAB na nakatanggap pa sila ng reklamo kaugnay ng umano'y alleged misconduct and officiating lapses. Ayon sa GAB, susundin nila ang tamang proseso at hihinga ng paliwanag ang mga sangkot sa reklamo upang matiyak ang due process bago maglabas ng desisyon. At sa munyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday at 30 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Misamis sa Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Dahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala